Daghang salamat ni adtong mensahe sa awit nga atong nadunggan. Ang atong mga kaigsuunan nagamalipayon sa pagsunod sa atong programa. Usahay magahisgot kita dinhi og mga kanang mga kapakyasan sa kinabuhi apan ining buntaga atong pagahisgutan kining formula aron kita mahimong malampuson. De, kinsa may gusto din ha nga mahimong malampuson, siguro kita tanan. Tungod kay kita gusto gayud nga makakabot og 100% satisfaction sa atong kinabuhi. Sama sab sa atong mga estudyante nga gusto nila nga makakuha kung dunay mga pasulit, gusto nila nga makuha nila ang 100% perfect ang ilang mga examinations. Sab na ang atong kinabuhi nga gusto gyud tag perfect. Apan usahay mubati tag discouragement, mubati tag kaluya tungod kay wala nato nakabot ang atong mga handom nga gihunahuna nga atong makabot. Mao na nga dili kalikayan nga duna tay mga discouragement o mubati kitag mga negatibo nga panghuna-huna. Apan sa atong mga kahigalaan nga gusto jud makakabot og 100%. Satisfied ba gyud mo mga kahigalaan, mga inahan kun ang inyong mga handom sa kinabuhi makabot tanan? Igo na ba ang 100%? Wala na ba ta nagkinahanglan sa sobra ana? May nasag, ayaw na lang pakapini. Kay wala na may musubra sa 100%. Unsa maning atong itawag o kanang musubra sa 100%. Adunay mga tao nga naghunahuna nga gusto sila og mukabot o muhatag og subra pa sa 100%. Kanang bang itawag 101% ang iyang nakuha. Grabe no? Grabe niya siguro ka. Ka-bright, grabe ka smart nga klase sa tao tungod kay ang iyang nakuha more than 100%. Now, we have all been in situation where someone wants to give over 100%. Unsaon pagkabot nato kining sobra sa 100%? Unsa man ang equivalent sa 100% sa atong kinabuhi? Maingon na gyud siya, kontento na gyud ko sa tanan. Malipayo na gyud ko sa tanan. Nakabot nako ang tanan nakong handom sa kinabuhi. Nakabot nako ang tanan nakong mga plano, nakabot nako ang tanan nakong mga dreams. So therefore, ang akong kinabuhi kompleto og 100%. Dili na nagkinahanglan. Kanang gitawag og wa na gyud makulangi tungod kay 100% na fulfill ang iyang mga handom sa kinabuhi. Apan ang pangutana, unsaon nato sa pagkabot ang 101%? Nakadungog na mo niya ng 101%? So, ato ka nang diskubrihon karon kung unsaon nato pagkabot kini. Kung aduna kay papel din ha, higala, no, mga kababayenan, mga batanon nga gusto yung musulay ni ining formula. Kung unsaon nato pagkabot ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Atong nasayran nga ang words, ang mga pulong nga na atong mapurma, nagakikan kini sa gitawag og alphabet letters. Kung mangutana ko ninyo pila ka alphabet letters, duna kita. Aduna lamang kitay 26 alphabet letters. Walay labot kadtong mga inye og inji. Og sa diha nga inyo nang isulat ang alphabet letters from A hangtod sa Z, then matag litra inyo kanang sulatan og corresponding number. Nga ang A 1 na siya, ang B 2, ang C 3 hangtod moabot mo sa letter C. Og ang numero nga atong mabutang sa letter Z is
26. Sige kuno, sulayi daw ninyo o kwinta, mga kahigalaan. Kini nga topiko nato karon, naginahanglan gyud ni nga atong kwintahon. Aron maabot nato ning gitawag og more than 100% nga sa

satisfaction sa atong kinabuhi. Oh, naana mo ipapil o bullpen or lapis? Okay. Let us say the word hard work. Oh. Unsaon na to pag-spelling ang hard work? H-A-R-D-W-O-R-K. No, mo na pagsulat sa hard work. Kung ang matag litra pangitaon nato ang equivalent sa number nga atong gibutang kaganiha gikan from letter A to Z from 1 up to 26. Ang H, ang letter H, ang iyang corresponding number ni ana is 8. Dayon ang A is 1. Ang R is number 18. Ang D is number 4. Og ang W, corresponding number is 23. Ang O is 15. Og ang R is 18. And letter K is 11. Kung imo nang isum up mga kahigalaan, kanang 8 plus 1 plus 18 plus 4 plus 23 plus 15 plus 18 plus 11. Kay balo mo ba mga og pilay answer niya na? Ang iyang answer is only 98. No? 98 ra di ay ang equivalent sa word nga hard work. Kabalo naman tag-unsay meaning sa hard work. Kana bang pagpaningkamot jud sa mga buluhaton. Maningkamot jud ta aron makabot nato ang atong mga handom sa kinabuhi. Bisang unsaon natog paningkamot mga kahigalaan. Bisag unsaon natog paningkamot mga kababayenan. Naabot ba nato ang 100%? Wala. Ngano man, from the word hard work, aduna lamay 98%. Ni ana. So kulang pa, nagkinahanglan pa og dugang nga mga pag-exert sa atong paningkamot. Kay wa pa ta nakaabot sa 100%. Ang pangutana karon, kanus-a man nato maabot ang 100%? Og kanus-a nato maabot ang gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi? Oy, siguro kamo din ha mangutana mo unsaon ka no? Ang pagpaningkamot dili di ay ego. Di gyud di ay naigo ng paningkamot, sige tag paningkamot hala. Halos na lang dili ta matulog. Halos na lang dili ta mopahulay sa atong mga buluhaton tungod kay naningkamot ta nga makabot nato ang atong handom sa atong kinabuhi. Apan dili di ay gihapon nato makabot. Og sa panahon bang nga dili nato makabot ang atong mga handom pinaagi sa atong pagpaningkamot sa pagtrabaho ug duro, ma-discourage dayon ta? Dili, no? Dili di ay taangayan nga ma-discourage. Karon mo anhita sa sunod nga word nga gusto na kong ipahat ninyo. Kaganiha ang primero mao tong gitawag og hard work. Karon ang sunod nga pulong nga gusto na kong i-share ninyo maoning gitawag og knowledge. How do you spell the word knowledge? It's K-N-O-W-L-E-D-G-E. So maunang word nga knowledge. Ang letter K nag corresponding or number equivalent is number 11. Dayon ang N is 14, ang O is 15, ang W is 23, ang L is 12, E is 5, D is 4, G is 7, and E is 5. If you are going to add those numbers, 11 plus 14 plus 15 plus 23 plus 12 plus 5 plus 4 plus 7 plus 5, ang total niya, pila man? Nakaabot ba og 100%? No! Wala jud kaabot. Duna lamay total nga 96%. Sa imong kahibalo, sa imong expertise, sa imong nakatunan, sa imong knowledge nga
nakuha ang imong naabot is only 96%. So dili nato maingon nga ako professional ko, nakahuman ko ani nga kurso, I am knowledgeable and I will be successful sa akong kinabuhi tungod kay usa ko ka professional. Usa ko ka manggi alamon. Uy, igsoon. Ayaw pagsulti ni ana. Kay kining kahibalo nga gihatag sa Ginoo nato, atong nahibawan nga dili di ini maoy garantiya nga kita mahimong malipayon 100%. Bisan unsa kita kamaalam atong makabot nga dili 100% kita nga magmalipayon. Kung atong ginahuna nga I am a professional, then I will be a successful woman. No, mga kaigsoonan. Ako usa ka maalam, ako mahimong malampuson. Tungod kay ang kaalam, mga kaigsoonan, atong hinumduman nga dunay limitasyon. Ha? Dili ta magsalig nga kita usa ka manggialamon nga kita usa na gyud ka malampuson. Sa atong kinabuhi, ang kaalam dili mahatag ang tinud-anay nga kalipay. Ngamayingan ka, ako naning kamot. Ako usa ka manggialamon. Busa ang akong panimalay, mahimong 100% nga malipayon. Dili na maoy, garantiya mga kahigalaan. It's only 96% ang kahibalo. Unsa man di ay ang makahatag og 100% or unsa man ang makahatag og more than 100% sa atong kinabuhi. Sa dili pa ta magpadayon makaisunan ato sa paminaw na ang lainaw sab nga awit aron ato pang mapamalandong unsa man gyud ang mahimo ug kanus-a nato makabot ang 100% sa atong kinabuhi aron mahimo tang malipayon og malampuson sa atong kinabuhi niining kalibutan. Okay, daghang salamat ni adtong mensahe karon ani ana sab kita sa ikatulo nga word nga atong tagaan og pagtagad. Ang primero kung sa ganito nga word, hard work. Ang ikaduha is knowledge. Og karon ang ikatulo, atong tagaan og pagtagad, kining pulong nga attitude. How do you spell the word attitude? Okay, it's letter A, T, T, I, T, U, D, og ang katapusan is letter D. Kung atong tan-aon ang equivalent nga number sa matag letra, oh, ang A is 1. Ang T is 20. So, duha man ka T, so i-plus na tupod ang duha ka 20. Dayon plus ang letter I, ang equivalent nga number is 9. Then another 20 sa tud. Og U is 21. Ang D is 4 and letter E is 5. Kung ato nang i-sum up mga kahigalaan ang corresponding numbers sa word nga attitude, 1 plus 20 plus 20 plus 9 plus 20 plus 21 plus 4 plus 5, aduna siya'y total nga, de, kinsay makatagaan ninyo din na, aduna'y total nga 100%. Praise the Lord! Nakuha nato ang 100%. Apan ang pangutana, malipayon ka ba? Sa atong attitude, mga kaigsoonan, diha nato makita ang atong kalampusan. Ngayon ka, yes, I am satisfied sa akong kinabuhi tungod sa akong kinaiya, tungod sa akong pagtratar sa akong mga kahigalaan. Daghan kog higala kay maayo kog kinaiya, daghan kog support tungod sa akong maayong kinaiya, daghan kog daghag mutabang nako tungod sa akong kinaiya. Yes, makaingon ta nga, successful ta sa atong kinabuhi. Successful ta mga inahan.

kanabang itawag og hard work imong gipaning kabutan. Dayon naapay imong kaalam, knowledge nakuha nimo apan 96% lang. Apan pinaagi sa imong maayong kinaiya, nakuha nimo ang gitawag og 100%. Satisfied na ba ta ni ini makaisunan? Sa panahon makabot nato ang atong mga handom tanan sa atong kinabuhi. Can we say that we are already satisfied and we will stop there na lang? Alam mo, hunong natadinhi kay nakabot na nako ang kalamposan. Hinumduman nato mga kababayanan ng paningkamot diliigo. Ang kaalam diliigo. Ang maayong kinaiya siguro makaingunta. Igo na kay miabot na ta sa 100%. Apan atong hinumduman nga bisan unsa nato kasuccessful sa atong kinabuhi, bisan unsa nato kasuccessful sa atong paningkamot, kung taman rata din ha mga kahigalaan, dili ti ayta makaingon nga muhunong nata, taman rata diha kay we are already satisfied sa atong kinabuhi. Ato pang dugangan makaisunan aron atong makabuot kanang atong gitawag og more than 100% sa atong kinabuhi. Unsa ang imong panlantaw sa gugma sa Ginoo? Unsa ang imong bation kung ang imong kinabuhi malampuson apan wala ang gugma sa Ginoo nimo? Can you say that you are already satisfied? Can you say that you are already successful of everything you have? No? Nga mga handom sa kinabuhi. Ah, makaingon ta mga kaigsunan nga. Dili paigo. No? Kung do natay hard work, kung do natay knowledge, kung maayo ang atong attitude, dili day tamingon nga taman rata din ha. Naapatay panginahanglan. Ug unsa ni nga panginahanglan mga kaigsoonan? Kaning gitawag og love of God. Uy, naa di ay dinhi ang sekreto aron atong makuha ang more than 100%. Let us try to look at this word. Love of God. Sige, sulay daw ninyong sulat din ha. Kanang word nga love of God. Sulayin ninyong tanaw ang corresponding number sa matag letter. Ang letter L is 12. Ang O is 15. Ang V is 22. Ang E is 5. Ang O is 15. Ang F is 6. Ang G is 7. O is 15. And D is 4. Kung ato nang isum up mga kaigsoonan, 12 plus 15 plus 22 plus 5 plus 15 plus 6 plus 7 plus 15 and plus 4, mo sum up ka na siya og 101% mga kahigalaan. So atong maaninaw karon mga kaigsoonan, nga kita nga mga iyang mga katawhan nagkinahanglan og gugma sa Ginoo. Bisan unsaon nato sa pagpaningkamot sa atong kaugalingon, kulang ka na. Bisan atong giunahuna nga kita maalam, dili pa ka na igo. Bisan atong giunahuna nga ang atong kinaiya maayo, atong makabuot ang 100%, apan kung wala ang Ginoo kanato, kung wala ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, dili nato makabot ang gitawag og more than 100% kanang gitawag og 101% sa atong kinabuhi. So sa atong pagkinabuhi ni ining kalibutana, nagkinahanglan jud ta Ginoo. Mga kababayanan, mga inahan, mga batan-on, kung naan nato ang paningkamot, kung naan nato ang kahibalo, kung naan nato ang maayo,

0: Okay. Salamat niya itong mensahe sa awit o ato na usab nga tunan kining another pulveron peanut butter. Mone ato ang main ingredient karong buntaga. Peanut butter. Okay. Ang atong ingredients. Kung naapa mo dihay papel o ballpen, sige. Ipadayon na ito paglista ang atong ingredients. 1 cup all-purpose flour. Naagihapon tay flour nga gikinahanglan. 1 cup all-purpose flour. Sunod nga ingredient, 2 tablespoon peanut butter. Naani peanut butter ang atong kana na ang recipe karon. So 2 tablespoon peanut butter. Dayon 1/4 cup butter. No, kanang butter lang gyud. 1/4 cup. Og sunod 1/2 cup sugar. Og ang katapusan nga ingredient is 1/2 cup powdered milk. Bisan unsang nga gatas gyapon. So akong usbon ang ingredients 1 cup all purpose flour, 2 tablespoon peanut butter, 1/4 cup butter. Butter lang yun, ha? Kana bang itawag na ito? Ah, kanang pwede na itong margarine. Muna itong tunawon. 1/4 of it. No? Sunod is 1/2 cup sugar. It can be refined or brown sugar. Or kanang atong itawag og sintral. Og ang katapusan ng ingredient, ang 1/2 cup powdered milk. So, kung nalista na nato tanan ang atong mga ingredients, pwede na ito ni ibaligya bayat, no? Atong mga himuon na itong additional income sa atong panimalay. Okay, how to prepare pulveron peanut butter? Okay, toast flour until light brown, stirring constantly. Ato gihapon sanlagon kadtong all-purpose flour hangtod nga mahimo siyang light brown, atong ukay-ukayon nga dili ma pagod. Siguro in 15 minutes. Then humaniya na, in a saucepan, melt peanut butter and butter together. So naama kay peanut butter ato. Unya naapod imong butter, imo to siyang tunawon. Dungano nimo pagtunaw tong peanut butter og ang butter o sa margarine, no? Sa laktod nya pagkaistorya. Tunaw nimo ang peanut butter sa ato pa imong ipainit. Kung mainitan na siya, matunaw na na. Sa diha nga natunaw na to in a bowl or maghimo kag magkuha kag sudlanan. Combine all the ingredients together and blend well, no? Sa diha nga imo nang ibutang natong imong gisanlag nga flour kadtong imong tunaw nga peanut butter o butter, imo na siya nga sagulon. Imo na pong sagulon. I-appeal na tong sa kadtong milk, no? Kadtong powdered milk, pareha ra gihapon nga imo pud tong kana na ang in 5 minutes imo sa tong i-sagol sa flour nga imong gisanlag. Unya sa diha nga nahuman na, imo nang gi-combine ang tanan nga mga ingredients, imo na sa dayon kuhaon. Murag pareha ra nga process kaganihan, no? Kadtong basic pulveron recipe o kaning pulveron peanut butter. So, imo nang i-shape kang isa imuhang molder, dayon ibutang nimo sa ref, nga nigahi siya, mao na po, di mo na pong kuhaon after tunga sa oras, imo na dayong puston sa imong wrapper. See? Pagkahumana na, pwede na nga imong ibaligya. So, naanakay additional income. Atong mga kabataan, ganahan kayo mukaon ni ining pulburon. Bisan ako, ganahan kay kumukaon na ng pulburon. Muna, ang atong mga simple nga mga recipe nga atong luto sa atong panimalay, kung ganahan ta nga mamaligya, oh, so naano mo ipamaligya. Sa una, nakasulay ko ani magluto og pulburon, no? Pero wala ko'y recipe nga gitamdan ato. Ah, basta lang kay masanlag ang flour, mabutanga gamay nga milk, mabutanga sugar, ay usahay mabungkag. Kay wala man ko kabalo og pilay measurement ana na amang judi ay na siya kanang nakagaigo nga measurement aron ang atong pulburon dili mabungkag. Namura lagi hapog powder, no? Mugahi na siya. Pinaagi sa butter or ang peanut butter. So, mao na ang atong pulburon, pwede na to na mabaligya. Kabalo ba mo? Kung inyo nang ibaligya, dako kayo mo mahimo, anak. Kaya nga naman, dako biya nagmaginan siya. No? Bisag imura nang ibaligya o tagpila. Tagdos-dos kada putos, depende sa kadako sa imuhang molder. Ah, naadyod kay mahimo. Mula na, diskarte na mga kababayanan, mga mama din ha, nga nagagwantag unsa ipalit og tuyo, asin o kana na ang edible, oh, pagluto mo pulburon o inyo nang ibaligya, di ba? Na anamoy ipalit og edible og kana na ang tuyo ngaron atong masagol sa atong pagluto og kana na ang sudan. Og dinhi atong nasaksihan ang atong mga recipe nga mga simple apan sigurado jud ko nga ganahan ng inyong mga kabataan ni ini mukaon og dugang nga income sa atong mga inahan, labi na gyud sa atong mga inahan nga naara sa atong panimalay nga wala magatrabaho diha sa mga opisina. Busa ni ining taknahan, napupos na sab ang atong oras o panahon na sab nga manamilit ah. Apan sa dili pata manamilit, akong balikon kining pagsulti kining topiko nga atong gisgutan kaganiha nga nag-ingon. Therefore, one can conclude with mathematical certainty that while hard work and knowledge will get you close and attitude will get you there, no? It's the love of God that will put you over the top. Manindot kayo, no? Samtang kuno ang pagpaningkamot o ang kahibalo, magbutang kanimo sa hapit na muabot sa 100%. O ang kinaiya, maayo nga kinaiya, maoy magbutang kanimo diha sa 100% atong hinungduman. It's the love of God that will put you over the top. Na maoy mubutang kanimo sa pinaka ibabaw. And let us always remember that the love of God will inspire us to do better and more better than we can do. Because if there is God, if there is the love of God in each of our lives, we will become successful and inspired in all the things we are doing. Daghang salamat sa atong mga kababayanan. Sa inyong pagpaminaw, sa atong tulumanon ni ining adlawa, hinaot nga kamo na pananglanginan o hinaot nga kining atong gishare kaninyo makahatag og inspiration sa inyong mga kinabuhi. Masamtang kita nagakinabuhi ni ining kalibutana, dili nato malimtan nga ang Ginoo, ang gugma sa Ginoo maay magauban ka nato. Nga atong hinumduman, dili nato mahimo ang tanan ug ang kalampusan sa atong kaugalingong paningkamot kung wala ang paggiya sa atong langit nun nga amahan. Maayong buntag o ginaot nga kamo na dasig sa mensahe nga inyong nadunggan karon. Magampo kita. Ginoo, daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Salamat sa pagpahinumdom kanamo, ang among kaugalingong pagpaningkamot, ang among kaalam, dili paigo, ug ang among kinaiya mo'y makahatod kanamo ng mahimong maabot kami diha sa imong trono sa grasya, apan labaw sa tanan, ang among ang gugma sa Ginoo mo'y magabutang kanamo diha. Ibabaw ni ining tanan ang among kinabuhi, mahimong malampuson tungod kay ang Ginoo anaa sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o kinabuhi. Salamat nga ikaw magauban sa tanan mga ginikanan ug mga inahan, sa tanang mga kababayen-an karon nga mahimong inspired kami tungod kay ang Ginoo ang balang espiritu nagadasig sa among tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Kining tanan among gisalig sa ngalan ni Jesus. Amen.
1: Imong napaminawan ang usa ka takna nga tulumanon sa mga kababayen-an karon. Akong ipanghinaot nga ikaw na panalanginan ug naalagaran. Hangtod sa sunod higayon, ang inyong alagad diha kang Kristo, Mrs. Alicia Kuya Gutin, muingon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Diyos.

Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitana, inyong mga opinion o inyong mga sugyot. Magapo kita alang sa pagsugod. Bugtong nga magkagagahom nga Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat nga ikaw, mahigugmaon, maluluyon og mapinasayloon. Ani ang kami karon nagapaminaw sa imong pulong sa tibuok nga kalibutan. Salamat nga ikaw. Nagadawat ka namo ingon nga mga pinasaylo pinagi sa grasya ni Jesus. Ug ang balaang espiritu imong ipadala aron nga makadugang kini sa katinawan sa among panghunahuna. Labdagi ang panghunahuna sa imong mga katawhan. Labi na katong adunay mga pagduha-duha may tungod sa pagtuon sa imong kinaiyahan o persona. Salamat kay ko nagatubag sa pag-ampo sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Magkaigsunan, more ni ang topiko nga taas kaayo aside from church manual na atong isgutan. So karoon ni anak kita sa concluding portion, katapusan na, alang sa pagtukinini. Mao nga mangayo lang ko, dispinsa sa atong mga kaigsunan nga adunay mga pagmutana, nga wa na ako mahatagig pagtagad. Nara, ako nang copy-paste ang inyong pangutana. Kaya akong gihatagan sa kini og akong pagtagad. Karon mo ato na ta sa concluding portion. May tungod kang Ellen White. Unsa ba gyud si Ellen White sa persona sa Dios? Usarang persona? Duhang persona? Tulang persona? So ato na nang naisgutan ang usa ka bahin niya na nga subject matter. Karon nag-ingon din hi mga kaigsunan si Jerry Moon na mo usabi ni ang nag-research may tungod sa role ni Ellen G. White may tungod sa persona sa Diyos. Nag-ingon si Jerry Moon, her change of view appears clearly to have been a matter of growth and progression rather than reversal. So ang iyang pag-usab sa iyang panglantaw, mahitong subject matter sa persons of God, makita nato sa dayag kaayo na kinitipik gwabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam. Og nga kini usa ka progression nagalapad dili ingon na siya nagbaliktad, wala magbaliktad kay wa kay makita nga unsay barugana ni Ellen G. White natong 1846 up to 1898 wala karon ni ana. So ang iyang kausaban sa iyang mga panguna-una, dili kini nagbaliktad siya. Apa nagpakita nga kini tipik og kabahin sa pagtubo sa espirituhanong kaalam og sa pagpalapad sa espirituhanong kaalam. Tungod manggod kay si Ellen White dili isama sa iyang bana si James White og sa uban nga iyang mga kaubanan nga adunay ilang baruganan. Aduna ilang baruganan. Okay? So karon mga kaigsoonan, wala siya mag-atake gikan pa niadtong 1846 paingon sa 1888. Wala siya mag-atake sa bisag unsa nga pagtulunan sa persona. Wala gani siya mo barug sa Trinity. Kay kung nibarug siya unsa diha dayon, nibaliktad siya og Trinity, di na namayo. So, nagyon din eh. Directly, she never attacked the view of Trinity that she would later explicitly support. Wala. Dawa kayo mabasa nga iyang atake ang Trinity dahil karo mga kaigsunan, nibaliktad na Trinity na siya. Wala.
gikan sa sinugdanan sa iyang ministry, si Ellen White nagpakita ngang Diyos persona, literal, magpadayag. Lahi katuma panguna-una ngang Diyos o salamang ka ino na to mga spiritualizers, mga kaigsoon, mga deist. Ngang Diyos na, pero wala siya ay persona, mga mystical o unreal being ng mga pangunona. Si Ellen White sa sinugdanan, wala siya mag-aila ni mag-atake sa Trinity. Apa ni atong 1890 pa ingon sa 1900, sa 1950 namatay si Ellen White. Iyan ang gihulagway siya mga sinulat. Nga ang Diyos Amahan, Anak o Espiritu, og nakini sila literal o real na individual, persona. Dayon, gipasantok ni Ellen White ang tulo ka persona. Threeness as willing, thinking, social, relational persons. Iyan ang gipakita mga kaigsoon nga si Ellen White, aduna siya ay baruganan sa persona sa Dios nga tulo. Ha? Unya, puno o kaalam, o kunya, makiglambigit, o makigrelasyon ng mga persona. Dahil iyang explain ang pagkausa, dili persona ang usalan. Apan ang nagkausa, mao ang nature, character, purpose, and love. Apan dili ang persona mo'y usa. Ang usa mga kaigsoonan mo, nature, kinayahan, okay? Character, purpose, usa ka katuyuan, gugma. Apan wa mangyo si Ellen White na ang Diyos usara ka persona. Gani makita nato mga kaigsoonan na si Ellen White ipakita at pananaw sa early writings, page 54. Og nakita na akong trono og ang Amahan naglingkod. Og ang Anak naglingkod diha sa trono sa Amahan. Og akong gitutukan ang panagway ni Jesus. Ilabihan kamahigugmaon nga panagway. Og ang persona sa Dios dili nako makita. Kay daw sama lamang kini sa panganod nga nagasidlak, nga nagatabon kaniya. Nangutana ako kang Jesus, kang Jesus, unsa gyud ang dagway sa iyang Amahan. Og siya mingon, ang dagway sa akong Amahan, sama ka na ko. Apan dili ikaw makakita, kay kung ikaw makakita, ikaw mawala nining kalibutana. Sa ato pa mamatay ang tao, magkita sa Amahan. So din yung mga kaigso ato nakita, nga man persona, pero di lang niya makita. Si Jesus persona kaya nakita ni Ellen White. So, pabor ka na sa tones. Sunod. Early writings, page 77, na yun si Ellen White. Kanunay na ako makita ng persona sa Dios ni Ginoisos, mahilig kugmaon. Maong nangutana ako, unsagid ang dagway sa Amahan. Og si Jesus na yun, I am in the express image of my Father's person. Express image of the Father's person. Niya na. Tanawa lang ko ninyo. Magkakita kamo kana ako tungod kay ako nag-agi na sa pagsulob sa pagkatawa. Ang akong Amahan, di ninyo makita. So atong makita mga kaigsoonan na ang iyang tulo ka mga kapitulo na naguna sa Spiritual Gifts, Volume 1, 1858. Nag-ahiskot ba tungod sa pagpakasala sa tao tungod kang Satanas? Okay? O, una, nag-ahulagway sa pagkahulog sa yawa. Sunod, ang pagkahulog sa tao. Sunod, ang plano sa kaluwasan. Apan mga kaigsoonan, kanunay niyang gisgutan ng ang Amahan o ang Anak
mo'y naghisgot, may tungod sa kaluwasan, may tungod sa pagkalaglag sa yawa. Wala din hisguti sa naguna ng mga tulo ka kapitulo. Naguna nga tulo ka mga kapitulo, mga kaigsunan sa spiritual gift. So wala maghisgot o balaan espiritu. Apan ang sunod na chapter, mga kaigsunan, meaning to say, the fourth chapter of spiritual gifts. Naging siya, the first advent of Christ refers to all three persons of the Godhead in the narration of Jesus' baptism. Pagka ikaapat nga kapitulo sa spiritual gifts ni Ellen G. White, volume 1, niyatong 1850, daan na siya naghisgot sa Godhead, sa pagka-Diyos. O kini may connection sa pagbautismo kang Ginoos nga iyang isgutan ang may tungod sa tulo ka persona. Karon sa Testimonies Volume 2, page 200, nakita nato mga kaigsunan na si Ellen White iyang gisaysay na si Jesus was equal with God. So meaning to say, rekognisado ni Ellen White na si Jesus, Diyos, dili sama ni atong pioneers. Bisan si James White, nagtuo nga si Kristo dili gud equal, si Kristo tao lang. Sa Spiritual Gifts, Volume 2, 1877. The Son of God was in the form of God and thought it not robbery to be equal with God. Okay? So diha na mga kaigsunan ang persona ni Ginoos. Ugon niya ni Ellen White, tungod kay si Ginoos nagsuluban sa lawas sa kabus ng mga tao, maaron na kita iyang mamaluwas. Bus sa mga kaigsunan, kini mao ang nagpakita mahitungod sa dagway sa Diyos. Ugon niya mga kaigsunan, ngayon 1877, atong makaplagan mga kaigsunan na nagsulat si Ellen White nga tukni E. Wagoner o na E.T. Jones na itong 1887 nga nagingon. Then look beneath the disguise and whom do we see? Divinity, the eternal Son of God. Kay mismo si Wagoner o si E.T. Jones nga nagpresentar mahitungod sa pagkamatarong pinagis pagtuo kang Ginoos, dili sila gatuo sa divinity of Jesus Christ. Apan niining 1887 mga kaigsunan, nagpadala na siyang sulat mahitungod sa pagka-Diyos ni Kristo. Ugon niya mga kaigsunan, nagayon si Ellen White, delikado ang pagtulunan kung imong isalikway ang pagka-Diyos ni Kristo. Kay kini nga pangunahuna, mga kaigsunan, delikado kayo tungod kay mo'y gidawat sa kadaghanan ng mga tumutuo sa balaang kasulatan ni adtong panahuna. Apan mga kaigsunan yung si Ellen White, it cannot be entertained without the most unwarranted wristling of the scriptures. Dili kini nimo pwede nga i-entertain nga huna-huna kay walay suportar gikan sa balaang kasulatan na si Kristo dili Diyos. Okay? So imo makita nga mismo sa mga sulut sa mga Adventista sa pioneering days na ay mga tao nga nagtuo nga si Kristo tao, dili Diyos. O dayon na yung si Ellen White, none who hold this error can have true conception of the character of the mission of Christ as the great plan of God for man's redemption. Kini nga pangunauna nga si Kristo dili Diyos. Dili nimo masabtan ang plano sa kaluwasan tungod kay kini usa ka dakong sayop nga pangunahuna. Kay nagkainanay na mga kaigsunan. Og nagingon si Ellen White, nagpadayon siya mga kaigsunan. So wala pa makasulod ang sala. Adunay kalinaw og kalipay sa tibok universo. Si Kristo nga pulong, nga bugtong anak sa Dios, nakiguba na sa eternidad sa Amahan. Usa sa nature, usa sa character, usa sa persona. So mga kaigsunan, imong makita nga duha ka persona ang emphasize sa atong ni Ellen G. White, Amahan ug ang Anak.
Pero tanawa sa unahan, mga kaigsunan. So ato magkaplagan, mga kaigsunan, ni Ellen White, that Christ equally with the Father, equally with the Father, all heaven give allegiance. Okay. Nagpadayon si Ellen White nga nagingon, na dito sa bukid sa Sinai, katong nagingon, I am that I am, ako mao ako. Nagingon si Ellen White, sayang sinulat, that I am, is actually Jesus Christ. Si Jesus kato. Dere na ta. Special Testimonies for Ministers and Workers, 1897. Nagingon si Ellen White. Ang pagkadautan ni Caleb sa ginatus ka mga tuig na malisod na kininimo mapugnan o imo lamang kining maalkontrahan pinaagi sa dakong gahom sa balaang espiritu na ikatulo ka persona sa pagka-Diyos. Mga kaigsuunan ni ana 1897, nibarog na si Ellen White. So wala niya alkontra kung dili iyang gipalapad. Iyang gipalapad. So karo mga kaigsunan, imo nakita na sa sinundanan ang emphasize ni Ellen White mao nga ang pagka-Diyos ni Kristo. Wala maghisgot sa Holy Spirit. Wala. A panining panahuna sa 1897, ako yung basahon, mga kaigsunan. Evil had been accumulating for the centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. Diyos, mga kaigsunan, ang Espiritu. Third person of the Godhead. Dili kini omnipresent influence of the Father and the Son. Dili. Dili kini igsoon presensya sa impluensya sa Amahan o sa Anak. No. Kung dili ang balang Espiritu is the third person of the Godhead. Mahinaot ko nga unta, maminaw ka ng mga kaigsoon na nato nga ni Alcuntra ni nga pagtulunan na. Sunod. Ayan na pong gibalik, mga kaigsunan, nga si Kristo Diyos ngayon. Ang iyang kinabuhi, wala kuha agikan sa Amahan. Original, unborrowed, underived. The divinity of Christ is the believer's assurance of eternal life. Morgan na itong kasiguruan, ang pagka-Diyos ni Kristo sa atong kalusan. Sunod, and the Holy Spirit is the third person of the Godhead. Desire of Ages, year 1888, page 671. O ang Espiritu nga balaan, maong ikatulong persona sa pagka-Diyos. Busa mga kaigsunan, nagiging si Jerry Moon sa iyang research. There is a clear progression from the simple to complex. Makita na to, nga doon ay simple kaayo nga pagtubo sa pagtulunan. Gikan sa yano hangtod sa tulukibon kaayo. Nga si Ellen G. White, atong makaplagan, nga ang iyang pagsabot sa kamatuuran did grow and change as received additional light. Nitubo. Nitubo, mga kaigsunan. Sumala sa nadugang nga kahayag ngadto kaniya. Sunod, mga kaigsunan. Ang problema na itong panahon na usab, nag-alkontra ni Ellen White si Dr. Kilog. Pioneer usab kini, nga iyang pinaiskwila pagka-doctor. Kaya nagpublish siya og libro og The Living Temple. Nga iyang pagtulon ng mga kaigsunan, mga, ang Diyos dili personal being. Apat ang Diyos is present everywhere and anywhere. Sa nature, na ang Diyos. Sa tanom, ang Diyos na adiha. Dili lang kay sustaining power niya. Dili, kung dili na siya adiha.
Ha? Naa siya dia. God is the explanation of nature. Not a God outside of nature, but in nature. Naa siya dia sa maong kinaiyahan. Busa mga kaigsoonan, ang problema mga God, kinangyong si Dr. Kilog, na kinihin nga pangunahan na may tuts pagka-Diyos, ni Uyon si Ellen White. Manong yan kontra ni Ellen White, mga kaigsoonan. Mahinungdan nga, kiniiyan ang gipalapad ang pagka-Diyos Godhead. Diyan na, Ikson, kay iyang yan kontra ang pagtulong na John Kilog ng Diyos is not a personal being, but He is, God is in the nature. He is not outside the nature. So, mga kaigsoonan, daan ang pasidaan si Ellen White nga inyo ng bantay na pwede nato na ipadako tungod kay wa naman itong libro karon, wa naman na ino na ito nag-usa niya wala na nagsamok nini nga higayon na busa mo ito iksoon nga si Ellen White nagingon na ipalayo na ninyo kay magkadaot ka na sa atong pag-alagan. Karon iksoon out sa pagtubag ni Ellen White nining impersonal being sa Diyos nga gisulat ni Dr. John Kilog, magparayin kita. Okay. Special Testimonies, 1905. Bago na, 1905. The comforter that Christ promised to send after He ascended to heaven is the Spirit in all the fullness of Godhead. So ang maglilipay nga gipadala ni Kristo ngayang gisaad sa diyang musakas, misakas

living persons of the heavenly trio. In the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Very specific na sa Ellen White sa 1905. Adunay tulo ka mga buhi ng mga persona sa langit nun nga tulo. Og ang ngalan ni ining dako nga gahom, Amahan, Anak, og Balaang Espiritu. Igsoon si Ellen White, wala mag-ingon. Ngang Holy Spirit is omnipresent influence of the Father and the Son. Apa nag-ingon si Ellen White? Heavenly trio sa langit. Igsoon, trio. Og ang pangalan ni tulo ka magdagkong gahom mo, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So mga kaigsoonan, makita ni mo nga tataw na giyod kayo, those who receive Christ by the living faith are baptized of these powers will cooperate with the obedient of the subject of heaven. Sadya nga kita nakadawat o bautismo. Gidawat na ito ang bautismo ni Ginoesus. Kita igso nakadawat o gahom. Niining tulo, Amahan, Anak, o Espiritu. Ugon niya mga kaigsoonan, atong padayon. The Word was made flesh. 1906. Review and Herald, April 5, 1906. Or, Book 1, Selected Messages, 247-248. I quote, si Jesus kini. He was with God from all eternity. God over all, blessed forever. The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. Gi alkuntra na ni Ellen White, ang kanjan kilog, o katong mga huna-una nga si Kristo dili Dios, nga si Kristo gikan pa sa eternidad, naana siya. Busa mga kaigsoonan, niining ang mga linalang dito sa langit, nagasimba usab, niining bugtong anak na mo si Jesus. So karunig son, ang pagtulo na ni Ellen White mahitungod sa Godhead mo, iyang gisupak ang katong panguna-una na ang Trinity na pagtulunan. Bisag imsa nga mga pagtulon basta Trinity o sara. No. Igsoon daghang klase nga Trinity. Ha? Busa iyang gisalikway mga kaigsoonan nga naay nagtuo nga Trinity, ang problema kay dili sila motong nga personal being ang God. Nga sila nagtuo nga ang God is formless, intangible, impersonal being or simply a force in nature. Mao ni ang kang Dr. Kilo. Nito sila og tulo ka persona, pero ang tulo ka persona are what? Formless, intangible, impersonal fact being, simply force in nature. She calls this book a spiritualistic theorist. Karunig son, sabi nga ilang gialkuntra na, auna-una ni Wagoner, E.T. Jones, na si Kristo dili Diyos, og si John Kilog nagtuo sa tulo ka persona apan dili personal being. Kung dili, di nimo basta impersonal mga kaigsunan. O niining panahon ng mga kaigsunan, gitataw, giklaro na yun Ellen White nga iyan ang gisagop. Ang pagtulunan sa balang kasulatan gitawag Godhead, ang pagka-Diyos. Wala siya magamit sa Trinity. Ang iyang gigamit Godhead. Aparining Godhead mga kaigsoonan, ang Godhead ng si Ellen White, tulo ka persona ng langit nun. Usalan sila sa nature, character, purpose, and love. They are one, but not one in person. Kini mo'y nakalibog, igsoon. Kini mo'y nakalibog. Tulo ka persona
apan usa sa nature

character, purpose, and love. Busa iyang gisalikway ang mga panghunona sa unang mga panahon, mga kaigsunan. Huwag na ngayon si Ellen White. Inautanta, maminaw kita. Kaya ang nakalibog na ining pagturunan sa tunis, ang balang espiritu. Kaya nga nung persona man, nga espiritu man, konsepto na nato isun. Nga basta espiritu, moral lang siyang hangin. Paminawar kayo si Ellen White. Paminawan niyo. Acts of the Apostles, year 1911. It is not essential for us to be able to define just what the Holy Spirit is. Dili na kinahanglanon alang ka na to. Kaya dili na to kaya na atong masabtan, atong ma-define unsa ang balaang Espiritu. Basta lang, nag-ingon si Jesus, na ang balaang Espiritu nga mao ang lain nga maglilipay, iyang ipadala kay siya mao nagdala sa Espiritu sa kamaturan, nagikan sa Amahan. Ug dayag kayo nga balaang Espiritu, mao na magagiya sa kamaturan, kay dili siya magasulti mahitungod sa iyang kaugalingan. It is not essential for us to be able to define what the Holy Spirit is. Mawangon na yung problema. Kaya na yung mga tao nga gusto rin lang itong karoon unsa ng Holy Spirit. Nga anong na persona naman eh? Nga anong ikatulo naman ng persona? Nga Holy Spirit raman na siya. Di na ito na not essential nga ito ng itong karoon. Nga naman, ni ara mga kaigsunan, Acts of the Apostles, year 1911. The nature of the Holy Spirit is a mystery. Unya, pagka-bright na bagyo nato, nato nang pag-ahiskutan ng balang Espiritu siya ang persona. The Holy Spirit, the nature of the Holy Spirit is a mystery. Men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. So ayaw na ninyong skutawan, ninyong utok mito sa balaang Espiritu. Kadili na nato matugkan. Nature is a mystery of the Holy Spirit. And men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Kinsa man lugar ninyo diha, nga nakadawat mo o explanation sa Dios may tungod sa balang Espiritu. Nga nag-ingon man si Ellen White, men cannot explain it because the Lord has not revealed it to them. Regarding such mysteries, arika ko sa ubos, regarding such mysteries which are too deep for human understanding, silence is golden. Regarding such mysteries, og may tungod niya ng mysterious sa kinayahan sa balang Espiritu na wala giparayag sa Diyos. Hinungdan nga di makaisplikar ang tao na gayon si Ellen White. Hilabayan kalalum sa pagsabot sa tao tungod kay di mangyod nato masabtan ang nature sa balang Espiritu. Nag-ingon si Ellen White, mo niyang tambag, silence is golden. Ang paghilom, mo'y bulawan nun. Mag-alagad na lang, tahanin lang ito magsigig o tingkay anang balang Espiritu. Kadi na nato matungkat. Mabitaw nga naglibog mo diha, nga nung persona man eh, nga Espiritu man eh, mauna'y misteryo. Ha? Tanawar ha? Gihusay na sa iglesia o ang gidawat nila, mutugod sila nga ang Diyos persona, amahan, anak. Pero ang Espiritu na yun nila madawat ka persona, nagiroon si Ellen White persona na na. Di ni mo madawat nga persona ang Espiritu kaya ang atong konsepto, ang Espiritu galutalutaw na siya. Ha? Walay bukog, walay hunod, mga kaigsunan. Nagiroon si Ellen White regarding such mysteries which are too deep for human understanding. Hilabay kalawang na di matugkad sa pagsabot sa tao. Silence is golden, hilom na kadiha.
The office is the of the Holy Spirit is distinctly specified in the words of Christ. Na siya'y buluhaton, di lang kay omnipresent presence, na siya'y buluhaton. Na? In John 16:8, the Holy Spirit that convicts sin. O saan pagkumbikto, anong impluensya? Ha? So mga kaigsunan karon, mutapos na ko. Apadi ko gusto mutapos, nga dili ko re-emphasize. Na ako'y re-emphasis. One, God has no corporeal body, but only an assumed body. Mauni ang nakalibog sa uban. Kay gusto gyud nila nga ang lawas sa Dios fixed. Wala say lawas nga kanang fixed. Mauni gitawag corporeal body. Kining atong lawas, mauna ni. Mauna ni. Dili pwede mo ingon di ko makita ninyo. Makita yun ko bisan usahon. Dili mahimo. Dili mahimo nga mo ingon ako mulutaw sa hangin. Dili pwede. Because our body is fixed. Fixed kini. Dependente kini sa law of gravity. No? Dili mulupad mga kaisungan na law of gravity. Fixed ang atong lawas. Corporal body. Mauni. Mauni. Ang corporal body kini. Actually. Di na ni mausap-usap. Apan ang Diyos, walay fixed body. Kaya kung nasa yung fixed body, mga kaigsunan, nagpasamot na siya tungol, na itinay, na ipantog. Ha? Unsa pa, na ibaga. Busa, kaya ang Diyos na may baga, di siya pwede makaadto sa laing dapit nga walay hangin. So di na pwede ang Diyos maatog bulan kaya ang bulan walay oxygen. Di na makaato ang Diyos sa Mars tungod kaya ang Mars walay oxygen. But God has no corporeal body. Pwede makaato rin sa dapit ka walay oxygen. Nga naman, mo-adjust iyang lawas. Muna gitawag as yung body. Ayaw ninyo limitihan ang Diyos nga ibutang ni Moskahon nga din si Kalihok. Unsa mo tipasabot sa assume body, karang iyang gisagup na lawas. Dili permanente. Ang iyang lawas depende sa katuyuan ng panginahanglan. Ayaw ninyo pugni. Ayaw ninyo pugni. Ha? Karang balang espiritu, ayaw ninyo pugni ka persona na. Na siya assume body o gusto siya. Na kay persona siya. Apag kung di siya makita kay espiritu siya, di ta magbuot. Because God has no permanent body. Depende sa panginahanglan. Mabitaw nga ay makita na to, tudlo sa Diyos, likod sa Diyos, no? Tiel sa Diyos, bato nga mao si Kristo, gamay nga tingog nga mao ang balaang espiritu. Kita mo na iso. Song-song. Mo na ta sa katapusan, magtiwas na ta. Manginawat ko nga unta, din na ni magbalik-balik, apanaghangyo ko kaninyo. Kamong nibiya sa atong iglesia, tungod kay matod pa ninyo, gilimbungan ang atong iglesia, kay kaniadto ang original kuno nga pagtulunan, Tones. Bago lang kuno yung giusab sa General Conference, wala ni giusab sa General Conference. Gipaligun lang sa General Conference. Kagikan sa 1846. Pero sa 1888, wala tayo istandarte na doktrina mahitungod sa pagka-Diyos, mga kaigsunan. Wala. Kanang fundamental beliefs, later na ka na. Nagipaligun na. So it's on. Kining ato mang gugisgutan karon, mga persona sa pagka-Diyos. Lalong kiniyog din ato matugkan ang misteryos sa Diyos. Kaya ang atong gihilabtan, ang Diyos absconditus. Kaya kung ang atong gilalisan ng unta, ang bahay sa pagka-Diyos nga gitawag na to, Diyos revelatus. Masahin na ito ng lingkuran. Pero kanyang Diyos absconditus, mismo ako. Mabitaw nga dugay yun ako nag-isgutan, kaya di ko gusto mag-isgut kay mismo ako, di ko makatugkad. Di ko makatugkad. Iksoon.
ang akong major is systematic theology. Apan di na ako matugkad ang kalahom sa misteryo sa persona sa Diyos. Di na ito matugkad. Kaya ang ato karong gipanagkabangian mo ang Diyos absconditus. Busa ni ini akong balikon ang akong gingon. Kanang Unitarian or Oneness, nga usara ka persona aman o anak, usara ka persona. O na kanang Trinity or Oneness, nga nga mahanag yun o ang anak, kaya labot ang Espiritu, kaya Espiritu is only an omnipresent influence. O kining Trinity, mga kaigsunan, puros lang ni atong mga banta-banta. Ato laning mga pangagpastanan. Wala inclusive conclusion, mga kaigsunan. Wala. Pulos ni banta-banta, tagna-tagna, mga pangagpas. Unitarian or Oneness? Only a guess. Trinity or Oneness? Only a guess. Trinity is only a guess. Ngano man? It's a mystery. Dili ni pareha sa adlong populay ng muihap lang ito. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mauna na. Ha? Dili ni ingon aning nga doktrina, mga kaigsuran. Pag yung mga kanang, mahugaw ang baboy, dili na ni Igson, naklaro yun kayo. It's not a mystery. Panigsoon ka ng persona sa pagka-Diyos, ako maluoy ko nga maghangyong kaninyo. Ayaw mo pagsulay, pagtugkad. Labi na sa balang Espiritu. Kaya nga si Ellen White, may tungod sa misteryo sa balang Espiritu, lalong kining nga dili matugkad sa pagsabot sa tao, ang paghilom mo'y bala anon na punto Igson. Busa akong balikon. One is Unitarian. Banta-banta rin na Igson. Pangagpas rin na. Trinity, Tunis. Pangagpas rin po na. Banta-banta. Trinity. Pangagpas rin na. Na pastor, pulos rin. Kung saan mo na nanay, huwag ito ka siguro. Paminarugod mo. Paminarugod mo. Apanalan ka na ako. O sa atong iglesia ng atong gibarugan. Trinity. Alan ka na ako. Is the best guess. Bonet pa kana super pinakaayo nga pagbanta-banta og pangagpas. Nga naman, tungod kay si Ellen G. White, iyang gisuportahan kini nga baruganan dito sa katapusan ng mga katuigan siyang kinabuhi. Akong balikon, nga nung as Pastor Wendell Serrano sa Ace and His Media Ministry ni Barog sa Trinity, bisag di na ako matugkat, bisag di kayo na ako masabtan. Nibarok ako ni ining pagtulunan. Kay si Ellen G. White, mauni ang iyang posisyon sa katapusan ng mga katuigan sa iyang kinabuhi. O kini nga posisyon ni Ellen G. White, mao kini ang gisagop sa General Conference ng mao ka na ang nana sa atong fundamental beliefs. Maunang ayaw mo guna-una, unya ako sa may pulos, matod pa sa nag naminaw sa akong presentation. Nga usbun raman din na sa General Conference. Igsoon. O sa pa may usbun na ito nini. Nga huma naman si Illinois nagingon. Nga ang persona sa Diyos tulo. O ang balang Espiritu persona, ikatulong persona. So, sa pagtapos ako mangingon ka ninyo. To know the persons of God is not our salvation. But Jesus at the cross saves us. Ang pagtugkad sa misteryo may tungod sa persona sa Diyos. Tugkaron ang amahan. Tugkaron ang anak. Labaw na gyud nga tugkaron nga tungod sa nang espiritu. Nga nahimo naman persona nga espiritu man kana. Nga nung na persona. Igsoon. Iyan ang designation. Iyan ang responsibilidad. Apan dili buti pasabot. Nga hangin rin na siya nga naglutaw-lutaw. Kanang gitawag Holy Spirit, iyan ang ranggo. Ha? Iyan ang rang, mga kaigsunan. Di nato na matugkad. Apan bisan pa igsunod, di nato matugkad ang persona sa amahan, sa anak, o sa espiritu. Ang pagkamatay ni Jesus
sa Kalbaryo sa cross, mo'y magkaluwas ka na ito. To sum it up, sa Trinity na baruganan, usa ka Diyos, tulo ka persona. Ato man na yun, Diyos bang Aman? Diyos. Diyos bang Anak? Diyos. Diyos bang Espiritu? Diyos. Pila na Diyos? Tulo. Ako ito bago sara. Usa ang Diyos, tulo ang persona. Sa so, mga kaigsunan, ani ang sumari. Ang Amahan, dili mao ang Anak. Og ang Anak, dili mao ang Espiritu. Og ang Espiritu, dili mao ang Amahan. Apan ang Amahan, Diyos. Ang Anak, Diyos. Ang balang Espiritu, Diyos. Unsa man ang usa, ang pagka-Diyos, mo'y usa. Ang pagka-Diyos, mo'y usa. Apan ang persona, tulo. Amahan, Anak, ug Espiritu. Kanunay na itong ibalik-balik ng mga illustration. Usa ka gobyerno sa Pilipinas, usa ra gyud. Pero pila ka sanga? Tulo. Legislative, mao ng Kongreso ug Senado. Ha? Executive, mao ng Office Presidente nga mao'y mo implementar sa balaod nga gibuhat sa Kongreso. Dayon, unsa pa? Judiciary, Supreme Court ug ang mga huwis, mga kaigsoon, mao ni mo interpretar sa balaod. Tanaw ra igsoon. Usa ka gobyerno pero wa magkarambula. Ang tigbuhat og balaod, Kongreso og Senado. Ang tig-implementar sa balaod, ang opisina sa presidente. Mga, ang mga kapulisan, army ug uban pa naasa ilalom sa presidente. Ukon niya kay nagkarambula man ang mga tao unsa ang balaod, niya ang judiciary, hukmanan nga mao ang interpretar sa balaod. Natulo ba ang gobyerno tungod niining legislative? Ha? Dayon executive o judicial, natulo ba ang gobyerno? Wala. Usara ang gobyerno. Unsa man gobyerno? Republic of the Philippines. Usara ang gobyerno. Apan tulo ka branches. Tungod ba lang kay naay judiciary nga usa? Dunay par legislative nga usa? Dunay executive nga usa? Nahimo bang tulo ang gobyerno? Never. Wala. Wala mga kaigsoonan. So, niini maong diagram igsoon, ang Diyos mo'y naas to nga usa. Di na ta magdebate, usa ra ang Diyos. Apan kining Diyos nga maong gahum, nga super nga gamhanan, dunay responsibilidad gihatag sa Amahan. Dunay responsibilidad gihatag sa Anak. Dunay responsibilidad nga gihatag sa Anak. O kining tulo, are united sa katuyuan, usara ang ilang character, usalang ang ilang nature, ug usalang ilang purpose, ug usa ang ilang gugma. Manginaot ko nga kini nagkapa. Tin-aw na kadato mga guys. Akong balik ko na si Ellen White, the mysteries of the Holy Spirit is too deep for the understanding of human understanding. Silence is golden. Maghilom na lang tadiha. Muhapa ta sa atubangan ni Ginoos. Kay diha mo'y atong kaluwasan ang iyang kamatayon. Dili nato matugkat ang misteryo sa Dios bisan tuan na ta sa eternidad. Magpabilin ang misteryo sa Dios mga kaigsoonan. Kaya akong balikon ang ginaingon. If man can fully understand God, he ceases to be God. Kaya kung ang tao matugkad na yun, sa kinatibukan sa pagsabot sa tao, kung ang Diyos matugkad yun, sa kinatibukan sa panghuna sa tao, mundang na si pagka-Diyos, kaya di na siya labaw ka na ito. Huwag akong kutloon sa pagtapos, ang usa ka Latin na sinultian, which I believe it was written by Martin Luther, if I am not mistaken, finitum, non possit capire infinitum. The finite, kita mga tawhanon, finite, cannot fully understand the infinite. Dili gyud makasabot sa kinatibukan niya nang walay sinugdanan o walay katapusan. Finitum non possit capire infinitum. The finite cannot fully understand the infinite. Mga po kita sa pagtapos.

Ang unong Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, arbili ka mong managpakasala. Apan, kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban, si Hesus Kristo ang matarong. Hini nga versikulo higala, daulisod ka ayo, tungod kay Samara, saya, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani-ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

on Christ. 1 Peter 1:11. We can acknowledge Christ's Lordship only through the influence of the Holy Spirit. Paul said in 1 Corinthians 12:3, no one can say that Jesus is Lord except by the Holy Spirit. Ito bitang pag-confess ni Peter, pag-ingon niya, pag-pangutana ni Ginoong Hesus, ikaw, Pedro, sa imong hunahuna, kinsa man ko. Pag-ingon gyud ni Peter, thou art the Christ, the Son of the living God. Ingon si Jesus kaniya, dili ka na imong paglitok anang pulungaron, dili na kay sa imura. Nalitok na nimo kay naa ka nimo ang balaang Espiritu. What about the mission of the Holy Spirit to the world? First, the Holy Spirit brings to us a deep conviction of sin. Muna iyahang buluhaton yun. Siya ang mudala sa conviction. Especially the sin of not accepting Christ. Siya ang gadala ana nga klase sa conviction. Second, the Spirit urges all of us to accept the righteousness of Christ. Third, the Spirit warns us of the judgment. Now, the majority of the text concerning the Holy Spirit pertain to His relationship with God's people. His sanctifying influence leads to obedience. Dili ang tao makahimo mo na atong gibasa the other day sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Ang tao kung siya ragyod sa iyang kaugalingon, dili siya kasabot sa itudlo sa Ginoo. Mahimo na yung katawanan alang kaniya. Apan, kay masabot niya ning mabutanga sa espirituhanon raman nga paagi ato ning basahon pag-usab. 1 Corinthians 2 verse 14. Unsay giingon din he? 1 Corinthians 2 verse 14, it says here, but the natural man, ang tao nga parihan nimo, parihan ako, ang taong kalibutanon, ang tao nga wala magamhi sa Espiritu. The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him. Nor can we know them because they are spiritually discerned. Ang mga taong wag yung gamhi sa Dios, magtanaw sila ang mga taong nag-awit para sa Ginoo, nagbasag Biblia, nagluhod aron sa pagsimba, makatawa ng mga tawana. Kay isang taon, kaluoy sa ano mga tawana, luoy, nag-praise the Lord. What the Bible say? The natural man does not receive the things of the Spirit of God, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. You see, no one continues to experience the abiding presence of God without meeting certain conditions. Peter said, God has given the Spirit to those who continuously obey Him. I-welcome na gani nimo ang Holy Spirit, mausab yun ang imong kinabuhi. Ang karaan imong kinabuhi, matalikdan gina nimo, o dili na kamuhimo, samas gibuhat sa mga kaubanan nimo kaniadto sa wapay Ginoo. Muna'y giingon diri sa 1 Peter chapter 4, basahon ko ragun ninyo kay galaan, kay pagkanindot ini nga pagkasulti. 1 Peter chapter 4, verse 2 to 3. That he no longer should live the rest of his life in the flesh for the lust of men, but for the will of God. Ang kinabuhi ni tao nga, nasudla na sa Espiritu sa Diyos. He no longer live the rest of his time in the flesh for the lust of men, but for the will of God. For we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentiles. Kaya ang atong kinabuhi kaniadto, ang atong gibuhat, ang atong pakigduyog sa mga taong kalibutanon. Unsa man to ang mga bulaton? When we walk in lewdness, lusts, drunkenness, revelries, drinking parties, and abominable idolatries. In regard to this, they think it's strange that you do not run with them in the same flood of dissipation. Kinsa maning them, ang imong kaubanan kaniadto. Sa dihang kalibutanon pa ikaw, mitalikod ikaw sa pakigduyog kanila sa mga buhat nga gi-enumerate diri. Ug karon abi ninyo ang mahitabo, according to this passage in scripture, they will now speak evil of you, but they will give an account to him who is ready to judge. Mga kaigsuonan, ang tao nga masudla na sa Espiritu sa Dios, mausab ka ng kinabuhi-a. Usa sa importante kaayong buluhaton sa balaang Espiritu. When introducing the Holy Spirit,

0: Christ called him another parakletos, a Greek word which means helper, laing katabang, comforter, counselor. Ang meaning sa word nga parakletos, mutabang kanimo sa panahon sa imong pagpanginahanglan. Muhumpay sa kasubanan nga gihambin sa imong kasing-kasing. Muumol sa imong hunahuna sa talambagan nga maayo ug ikaayo. Ug muhimo sa buluhaton sa paglaban kanimo ingon nga ikaw karon sa naa sa hukmanan ni Kristo. Imo siyang manlalaban maunay mga buluhaton sa balang espiritu. Ang Parakletos, he is our helper, he is our comforter, he is our counselor, he is our intercessor, he is our mediator, he is our advocate. Meaning, wala na'y devil nga maka-condemn kanimo. Bisan pag iyang itulisukon ikaw, ingon ana ka, daotan ka. But when the Holy Spirit is there, the Holy Spirit will stand on your behalf. The Parakletos, mediator, advocate. He assists every single believer as intercessor, mediator, and helper. Christ presents us to God and reveals God to us. Similarly, the Spirit guides us to Christ and manifests Christ's grace to us. This explains why the Spirit is called the Spirit of Grace. Espiritu sa Gracia, sama sa imong mabasa sa Hebrewanon, Jesus, versikulo 29. One of His greatest contribution is the application of Christ's redeeming grace to His people. Munang ginganlan siya o the Spirit of Grace. Siya ang naghatag sa madagayaon nga Gracia, kanang Gracia God sumala sa gidefine sa Bible, ang kaluoy ug pabor kana sa Dios nga dili gyud unta ka deserving ana apan gihatag niya kanimo nga libro bisan pag dili ka takos libre bisan pag dili ka takos. 1 Corinto 15 versikulo 10 kana. Now, the Holy Spirit also brings the truth of Christ into our minds and hearts. Christ called the Holy Spirit the Spirit of Truth. Gingan lang siya, ang Espiritus Kamatuoran, Juan 14:17, Juan 15:26, o Juan 16:13. Ang iyang function, malang Espiritu, include bringing to your remembrance all things that I have said to you. Meaning, ang butang sa pagpahinumdum kanimo, unsay nasayra na nimo kaniadto nga pulong sa Dios. Siya ang mulabas ni anak sa imong huna-huna. Kay kinigong tao, mga iksuon, ang tindinsya gyud sa tao mahikalimot, labi na gyud kung nag-atubang siya sa tintasyon nga hilabihan ka-attractive para niya nga ang builo sa udyok sa iyang mga unod, mo yield gyud sa temptation. Ang Holy Spirit, through your conscience, will remind you what God wants you to do. This is an amazing activity on the part of the Holy Spirit. And He will guide us into all truth. Pahinumduman ta niya, mga kaigsuonan. Unsa ang kamatuoran, aron dili ta may kalimot. Now, the mission of the Holy Spirit, aside from guiding us into all truth, He also brings the presence of Christ. Not only does He bring the message about Christ, He brings the very presence of Christ into our lives. Munang kanang Galatians 2:20 nga niingon si Jesus Christ, niingon si Paul, "It's no longer I that lives, but Christ living in me. Now, dili na ako ang nabuhi sa sulod ni ining lawasa, si Kristo na ang nabuhi sa sulod nako." Ang tawo gud nga masudla na sa balang espiritu. Gipasulod na niya si Kristo sa iyang kasing-kasing. Unsa siya kaniadto, dili na siya maukaron. Nahinumdum ko sa usa ka tawo nga matun bitaw sa ilang dapit. Ultimo bata ang iyan sugoon. Kung bata ang iyan sugoon, ingnon nga pangayog bino dito anang tindahan. Pag sulti anak niya sa bata, pangayog bino, muadto na ng bata sa tindahan. Mugamit ras iyang ngalan, muingon pag sulti, sik, inchik, tagiyas tindahan. Nangayo si boss, duhalang kuno ka butilya sa beer. Wala insik nga makabalibad, nga matun siya. Siya mo'y butangiro anang lugar at tinahod siya sa tanang bugoy anang dapita. Naunsa man ang mga panahon ni Abot, mga igsoon, na minaw siya gwali sa pulong sa Diyos, na konbertir man siya. Nausab ang iyang kinabuhi. Kaniadto ang iyang ginabitbit, baso o galon.
1: ug butilya.
0: Karon ang iyang ginabit-bit Biblia. Usa ka buntag Sabado, samtang siya paingon sa simbahan, nakit-an siya sa iyang mga higala. Ang karaan niyang kainumay sa una, nga pulos niya mga itoy-itoy sa una. Ina siya, bay, hapit sa diribay. Ingon siya, bay, ibalo na mo. Nung alaw rin na sa ako, wala na ko anak karun. Apan ingon man ang iyang mga higala. Siya ro, ug naa kay nakit ang maayo diha, dili po di ay minimo bahinan, pasagdan lang di ay minimo. Nakahuna-una siya, tama no, nausab ko. Nakumbertir ko, nagalagan na ko sa Ginoo, kauban ko na sila sa palahubog. Karoon nag-ingon nga, dili di ko ninyo bahinan. So nihapit siya. Paghapit niya dito kay naaman lagi ang ginalun nga tuba ug ang mga baso ni andar namang gudagilang pagkahubog. Ingon ang usa nga, gibautismuhan namang gaza inyong pastor, amo sa kang bautismuhan ron. Nung sabang, pag-ingon amo sa kang bautismuhan karon, gibubuan man ang iyang ulo sa bahal. Nakabarong na humud ang iyang Biblia. Abi ninyo ang iyang gibati, mga higala. Nangagot ang iyahang apapangig, nanggahi. Nimbati siyang nanghugot ang iyang mga kamot, ug milingin ang iyang kinumo. Nanggahi ang iyang bitiis, ingon siya, unsang ninggibuhat sa mga tao sa ako, paningkahan ko raman ni sa una. Ilaning nahimo sa ako kurun, nahinumdum siya, iya raman ng mga itoy-itoy sa una. Mutuo manigon siya ang sukarun, gibautismuhan naman siya bahal. Apa na hinumdum siya, kung manumbag siya, di gini mga kabig ni mga tawana. Gipugna niya ang iyang kaugalingon sa pagpanghugot sa iyang bukton o paglingin siyang kinumo o pagpanggahi siyang apapangig. Mipiyong siya o sa daklit, militok siya o usa ka ampo ng murag tiriglama. Hinumdum mo atong RCPI kaniadto. So wala pa ni atong cellphone karon ang telegrama pa man sa una na ay panahon nga kung Valentine's Day, kung Christmas, magpadala ka sa imong hinigugma, muadto lang ka sa RCPI office ug moingon ka, ipada sa akong sweetheart ang code number 14. Code number 14, mura na, ipislit na, aron di na daghang tut. Irang ipislit ang code number 14, i-deliver ka na dito speakers nga siya, padalhan pag flower, i-deliver ang flower uban sa phrase nga naa sa code number 14, ihatag sa imong gipadalhan nga inigugma. Ni anang panahon na naghunahuna siya, ug muampo pa siya sa niyang gibubuan na siya sa bahal. Mataon-taoran pa. O niya, usangpi pa si Ginoo, tabangi ko, wala na mga iksoon, dili na mahimo kay hugot na iyang kamutlingin na iyang kinumo, gahe lang iyang papangig. Kay nanginit ang iyang delunggan sa gibubuan siya pugnaong bahal na basa ang iyang barong na humud ang iyang Bible. Ni anang panahon na ang insigida niyang nalitok. 1 Corinto 10:13. Mura na iyang isulti. 1 Corinto 10:13. Abi ninyo unsa na ang pinulungan? Saad na sa Ginoo. Kaninyo walay makaabot nga pagsulay labaw sa inyong maarangan. Kung maabtan ka mong pasulay, ang Ginoo magtagana kaninyog lutsanan sa paglikay nga dili ka mong mapukan. Muna ay 1 Corinthians 3:13, dili naman na niya malitok ang balang espiritu ni impress kaniya. I-quote na lang ang text, sultihi ang Ginoo, the Holy Spirit, help him. And before he can move his body, and before he can do any act, nakabati siya tingog, bug. Pagkabati niya, tingog nga bug. Abi niya, nilihok niya ang kamot, nanipa na ba yung tilo? Waman siya malihok. Apan sa iyahang pagbuklat siyang mata, nakita niya ang iyang barkada kaniadto nga nagbubo sa tuba, nga dito nas ubos, natumba, og ang ilang mayor nga nagtamak ni ini, og mitawag sa isa kapulis, pusasi ni. Uy, batasan ni matawa na kayang iyang mayor, iyang maninay, maninoy niyas kasal, na ay tao nga nagreporma na, nahibaw na mong di na mo inom karon, nahibaw na mong Biblia na nang iyang bitbiton, dili na ang galon, di na ang butilya, di na ang baso, inyo noong yaga-yagaan, prisuhan eh. Mga kaigsuunan, tinuod ang gisaad sa Ginoo. Wa siya maabtig pagsulay, nguway gitagana ang Ginoo, nga lutsanan sa paglikay. What we are trying to drive out to you is, when the Holy Spirit already possesses a person, he's a changed person. Not only does he bring the message about Christ, he brings the very presence of Christ into that person. Just as it is through the Spirit that both the Father and the Son make believers their home. Ang lawas sa tao mo'y puloy-anan sa Dios. So the only way believers can abide in Christ is through the Spirit. Muna example sa akong ipakita kaninyo karon sa usa ka istorya sa taong bugoy kaniadto sa ilang dapit apan karon nausab na siya. By the way, the rest of the story nagsugilon nga duha sa iyang mga barkada nga niatong panahuna mibautismo kaniya sa bahal sa iyang ulo. Nadalaran niya sa kamatuuran and they were serving the Lord. The Spirit of God won. Now, He guides the Holy Spirit, again, works to guide the work of the church, the operation of the church. Since the Holy Spirit brings the very presence of Christ, He is the true vicar of Christ on earth. Siya, mo'y presensya gyud ni Kristo diha sa sulod sa imong lawas, diha sa inyong pamilya, ug sa sulod sa inyong iglesia. As the abiding center of authority in matters of faith and doctrine, the ways in which He leads the church accord fully with the Bible. Munang ang kaigsuunan nga naagyod ang balang espiritu sa ilang taliwala, magkasinabtanay gina sila mga kaigsuunan. Nga naman, because the Holy Spirit binds them together with the same purpose, the same motive. Munang kining kalaki gud noro diri pananglitan kining atong political world, dili ko ganahan. Nganong dili ko ganahan? Kay matud pa nila, ang bugtong kunong paagi nga healthy ang atong demokrasya, mao nga dunay pangulo nga naay plano o dunay party nga naay plano, duna po'y oposisyon nga sigig upos kaniya. Munang matud pa nila, sa political world, aron kuno mahimong healthy ang demokrasya, ligon ang oposisyon. Apan unsa may trabaho sa oposisyon? Bisag unsang maayong plano sa partido, ruling party, i-oppose ka na niya. Higala, para na ko. In God's movement, in His church, we do not need opposers. We need people who cooperate. We need people who support the program. We need people who wanted to be one in purpose with the motive and mission of the church. And it is the work of the Holy Spirit to do that kind of control inside the church. He leads the church accordingly, fully in line with the Bible. Now, the Holy Spirit also equips the church with special gifts. Mabasahan na nimo sa Ephesians chapter 4, sa 1 Corinthians chapter 12, o sa Romans chapter 12, ang spiritual gifts. Spiritual gifts, gitawag na siya spiritual gifts, kay mga hiyas o mga gasa ka na sa mga sakop sa iglesia. Sa Bible, gud gitandi ni Paul ang church as a body with many parts. Apan ang different parts of the body, they are harmoniously doing their activities in such a way that they build up the body. They build up the church. That's the work of the Holy Spirit. Siya ay naghatag sa lain-laing hiyas, siya ay naghatag sa lain-laing gasa, apan ang tuyo sa maong gasa, mao ang pagpalig-on sa buhat sa iglesia, ang pagpalig-on sa ministeryo, kay mauna ang function sa church, and it is the Holy Spirit who affords those gifts so that the church can function very effectively. In the Old Testament times, the Spirit of the Lord came upon individuals, giving them extraordinary powers. But in the early church as well, it was through the Holy Spirit that Christ bestowed His gifts on the church. That's why we have forwarded the work this way. Nganong naingon ini kakusog ang buluhaton sa Ginoo? Because the Spirit guides the church. Now, He fills the hearts of believers. The infilling of the Holy Spirit, transforming us into the image of God, continues the work of sanctification begun at the new birth. Meaning, sa dihang nakabig ka, gibag-o sa Dios ang imong kinabuhi, pinaagis gahom sa Espiritu nga maoy nagagahom sa kahiladman nimo. Og magapadayon ka sa pagtubo, espirituhanon ang mga tao na sa imong palibot, makaingon yun na usab gining tawhana. Og by the way, mauna ang paagi nga ang imong influensya makahagit sab sa kaikag sa imong mga kaubanan sa pamilya. Bana baka nimo, anak baka nimo, ginikanan baka nimo, kaparintihan baka nimo, sa diyang nausab ka, nag-agi ka nagkakumbirter, ang kinabuhi nimo nga bag-o nga gigaman sa Espiritu, makita sa ubang tao, ug makapaikag kanila, nga buot silang magpakisayod, unsa may nakapausab nimo. And finally, brothers and sisters, He fills the hearts of the believers. The Spirit is vital. All of the changes Jesus Christ effects in us come through the ministry of the third person of the Godhead, the Holy Spirit. As believers, we should be constantly aware that without the Spirit, we can accomplish nothing. But with the Spirit of God, all things that we desire to do, all things that we desire to acquire, they are within our capacity to reach, because the Holy Spirit is dwelling in our hearts and living in our lives. I invite you, allow the Holy Spirit to come into your heart, into your mind. Let Him rule over you. Panahon nga ikaw nang inahanglan sa pagpahinumdum, dili gid siya mubiya nimo, siya ang mapahinumdum nimo. Gani ko nangita kas kamatuoran, siya ang mugiya nimo, because that's part of the work of the Holy Spirit, guides you into all truth. Ang pagbutang lang diha sa imong kasing-kasing ni anang feeling of hungering and thirsting for the Word, that's the Spirit planting that kind of feeling in you, hungering and thirsting for the Word. Ug hagiton ko kamo, we are going on with that exposition of the guidance of the Holy Spirit in our lives through our study, as we present to you what we believe and teach, the teachings of the Bible, we call the fundamental beliefs. We have done our fifth in our 28 fundamental beliefs. May God's blessing be upon you, and I look forward to joining with you again tomorrow in our fundamental beliefs number 6, ang beginning sa second subtopic sa atong 6 subtopics sa fundamental beliefs. Na human ato ang doctrine of God. Tomorrow, we will study the doctrine of man. We will begin with fundamental beliefs number 6, the creation of man. God's blessing be upon you all. Let us now give our meditative hearts again as we listen to the gentleman singing our theme song, Jesus Still the Answer.

0: A knowledge of God is the true foundation of all true education and of all true service. It is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc.
1: Good afternoon.
0: And good afternoon po sa ating pong mga manonood. Isa na naman pong bagong taon para po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po, simulan po natin ang programa sa isa pong panalangin. Dakila po naming Ama, lubos po ang aming pasasalamat sa bagong taon na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po Ama sa walang sawang pagbibigay niyo po sa amin ng mga reminders upang kami po ay mag-ingat ng aming pong katawan. And we pray Father for all the viewers, for all the subscribers of Kaalamang Pangkalusugan. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin Ama na makasunod sa inyo pong mga alatuntunin. Salamat po ng marami sa mga pagpapala at mga biyaya Panginoon na pinagkakaloob niyo po sa amin, especially Panginoon ang 8 loss of health. And we pray, Father, that you guide us as we go through another year, Father God, to serve you and to follow you. Thank you so much, Lord God, for everything. All this we ask in Christ's holy name, we pray. Amen. Sa atin pong mga manonood, sa pasimula po natin ngayon ay nais po naming batiin ang atin pong mga kaibigan na naka-tune in sa atin pong Hope Channel Television via G sa Channel 37. Malakas po tayong napapanood dyan sa lugar ng Kabikulan, lalo na dyan sa Mayborias Island, Masbate at lahat ng lugar dyan sa Visayas at Mindanao. At malakas rin po, ganun din po sa atin pong AWR 360 radio station sa buong Kapuluan. And also our friends all around the world, Dok, alam mo, from Australia, from Finland, from Middle East, ang dami nating mga kaibigan na nagpapabati dyan sa atin pong mga manonood. Kaya sobra-sobra po ang amin pong pasasalamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtangkilik po ng Kaalamang Pangkalusugan. Dok, kumusta po kayo?
1: Okay naman. Yeah.
0: Okay, kamusta naman, Dok, ang bagong taon?
1: Yeah, very ano talaga, yung isang napaka laking mitiin ito na itong bagong taong ito, panibagong gawain, sigla, at yung paano natin lalo nang mapalawak itong yung mensahe ng pangkalusugan.
0: Yes, alam mo Doc, ang isang bagay na talagang excitedan ko. I'm so excited because naalala mo Doc yung ating challenge sa ating dalawa. Kasi ang ating mga manonood nung December po mga kaibigan, nagkaroon kami ng challenge ni Doc. Pero 3-month challenge 'yon. Nag-start kami nung December at mag-e-end 'yon ng February Doc. Sa aming dalawa kailangan very youthful yung aming mga itsura, kaya paghandaan niyo po 'yan mga kaibigan ngayong darating na February. And if you want to join us, mag-send po kayo ng inyo pong mga pictures ng yung 3-month challenge po na talagang tignan natin kung youthful pa din ang ating
1: pong
0: mga itsura.
1: Yung sekreto ng youthful, tinishare na nga natin eh. Mm-hmm. Ito yung intermittent eh, yung nilagay ni Ellen G. White dito galing sa Panginoon na for 40 years, twice a day siyang kumakain.
0: Yes.
1: Just imagine 2,000% yung increase ng human growth hormone.
0: Grabe, di ba Do?
1: Magkakaroon ka ng activeness ng metabolism, yung immune system mo talagang very strong, at lahat ng organ mo talagang magiging active. Kaya doon sa mga naghahanap ng tatlong buwang challenge, eh ang challenge yung hapunan.
0: Totoo, di ba?
1: Eh madami naman nakakaalam nito eh. Kaya lang, hindi na-appreciate masyado ito nung araw. Dahil gawa nga nung hindi masyadong nabibigyan ng focus yung area ng pangkalusugan. Kaya naririto tayo ngayon para Masagasaan.
0: Naku, ang sakit naman nun, Dok. No, talaga, totoo
1: natin.
0: Yun.
1: Hindi naman natin pwede itago ito.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ito ay kayamanan na regalo sa lahat ng tao.
0: Totoo.
1: Kung ayaw nila, di, at least nagawa natin yung part natin.
0: Mm-hmm. Na ibahagi natin sa kanila.
1: At kung hindi naman nila kaya, manahimik ka. Bakit? Pinag-uusapan lang naman natin dito, realidad eh.
0: Yes.
1: Sarami pa naman nagkakasakit. Saka ang siyensya ngayon, sila na nagpapatunay.
0: Mm-hmm.
1: Meron tayong ibabahagi tungkol dun sa mga sanggol na bata, na kambal.
0: Eh, yung diferensya ng kinakain nila.
1: Yung isa, pinakain ng hindi natural, o flesh. Yung isa, pinakain. Ibang-iba yung vegetarian.
0: No. Ayan.
1: Kaya sabi nga nila, nabivindicate na ngayon yung mensahe natin. Na ito lang naman talaga natin, yung mithiin. Na pag ang saan tayo matutong kumain ng tama, ang karamdaman na hindi magkakaroon ng puwang sa buhay ng mga anak ng Diyos.
0: Totoo yun.
1: Kasi ang sakit, bunga ng hindi pagsunod.
0: Yes, disobedience talaga, Dok, ano?
1: Yeah.
0: Alam mo, Dok, ang ganda nung pasimula natin, no? Kasi sa atin pong mga manonood, pinag-uusapan natin itong mga challenge. Why? Kasi nitong mga nakaraang linggo po, nitong nakaraang taon, pinag-uusapan din po talaga natin itong mga kinakain natin. Lalo na, Dok, itong mga hinanda natin, yung mga nakaraang holiday, di ba, sa atin pong mga manonood. Lalo na dun sa mga nagse-celebrate po ng atin pong holiday season. At alam niyo po ba, mga kaibigan, ang dami pong mga katanungan talaga hanggang dinumog tayo, Dok, ng mga katanungan kasi nga naman, ang dami pong mga naapektuhan. Alam mo, recently talaga, Dok, nagulat ako pagpasok pa lamang ng bagong taon, meron na agad nakipag-usap sa akin. Ano, Sister Gladden, sumasakit ang ano ko, ang braso ko. Sister Gladden, sumasakit ang ganito ko, may gumuguhit dito sa likod ng tenga ko, dito sa may liig ko sumasakit. Tapos yung puso ko parang tumitigas. Alam mo yun, parang sabi ko, Dok, nako, mahirap 'to kasi mukhang aatakihin na sa puso. At yun po ay dahil saan? Dahil sa atin pong mga kinakain. Kaya, Dok, simulan na natin.
1: Kaya actually, ang pagkain kasi ito talagang numero unong atake ng kahawa. Dito
0: yes.
1: Tayo dadalhin eh. Kasi ito yung araw-araw ginagawa natin eh. Kaya pag hindi ka naging careful, kaya nga kay Ellen G. White, yung sa Healthful Living, ang sabi nito, diet question deserve careful study. A reform in eating would be a saving expense and labor. The diet affects both physical and moral health. Kaya yung point natin dito, yung pagkain, ay merong bahagi tungkol dito sa ating kalusugan, no, physical, at sa ating moral na pangkalusugan. Eh, ayaw ng kaaway, na-improve natin ang pagkain kasi konektado lahat ito eh. Kaya nga sa aklat ng Council on Diet, nakalagay eh, diet and spirituality. The relations of diet into moral. Kaya kung ating titingnan, ating pag-aaralan talaga, ayaw ng kaaway talaga na maintindihan natin itong kahalagahan na dapat kumakain ka by principles. Kumakain ka dahil alam mo, yung bagay na ginagawa mo, na mini-maintain mo yung gift ng regalo ng kalusugan sa tao. At hindi naman mangyayari ito kung walang edukasyon.
0: Yes.
1: Kaya kung tayo magbibigay ng mensahe, gawin natin talagang informative and at the same time, maintindihan nila yung reason. Kasi kung di mo alam yung reason kung bakit dapat mong baguhin yung pagkain mo, ang mangyayari sa'yo, parang binabaliwala mo yung regalo ng binigay ng Panginoon sa tao.
0: Amen. Thank you so much, Dok. Alam mo, Dok, gusto ko tuloy ulitin no, sa atin pong mga manonood, kung kakabukas nyo lamang po ng inyo pong telebisyon, kung kaka-open nyo lamang po ng inyong Facebook or ng YouTube channel nyo po, ay inyo pong buksan if you have your electronic gadget sa inyo or mag-take notes po kayo, ang nakalagay po sa The Ministry of Healing ang atin pong pasimula. A knowledge of God is the foundation of all true education and of all true service, and it is the only real safeguard against temptation. It is this alone that can make us like God in character. So, in connection, doon sa binasa mo, Dok, sa chapter 18, di ba? Na talagang yung totoong edukasyon, malalaman natin yun kapag bumalik tayo doon sa ano, sa pagsunod sa ating Panginoon. Kasi siya ang may akda sa atin, siya ang nag-create sa atin, at alam niya kung paano tayo, ano, iingatan, kung paano natin dapat ingatan ng ating pong mga katawan.
1: Kaya pag sinabing pagbabago ng pangkalusugan, maraming opposed dyan.
0: Yes.
1: Yung word kasing reform sa English, eh, parabang very ano yan eh. Intriguing or
0: yes.
1: Something na parang masakit pakiramdam ang
0: pakinig sa iba.
1: Nararamdaman. Pero sa totoo lang, yung pagbabago ay galing sa Panginoon to. Dahil paano mo i-improvein yung buhay mo kung hindi mo babaguin yung maling nakasanayan mo. Kaya habang binabasa ko itong chapter, page 32 ng Councils on Diet and Food, sinabi rito, unready for the loud cry. Preparation for the refreshing, latterine. Pinag-uusapan natin, pag sinabing unready for the loud cry, ito yung pitong salot eh, bago dumating yung pitong salot, dapat ready ka na, hindi ka tablan ng pitong salot.
0: Yes. So kailangan natin ihanda yung sarili natin.
1: Kanino sinabi yung unready for the loud cry? Hindi ba tayo ito? Ano yung loud cry? Ito yung outpouring ng Holy Spirit na yung tatanggap ng huling ulan, sila yung magre-represent ng mga anak ng Panginoon na magbibigay ng pabalita sa sanlibutan. Kaya napakahalaga na maintindihan natin. Tapos yung preparation for the refreshing or the latterine. Kaya kung babasahin natin 32-33, malinaw na sinabi ng ating propetisa rito, ang sabi, The failure to follow sound principles has marred the history of God's people. There has been a continual backsliding in health reform. But sinabing backslider? Kasi dati okay. Nag-debate. And as a result, God is dishonored by a great lack of spirituality. Barriers had been erected which would never have been seen that God's people walk in the light. Kanino ina-address ito?
0: Sa atin.
1: Ngayon, ang tanong, tatanggap ka ba ng latrine kung backslider ka?
0: Hindi doon.
1: Sila na lang bumasa kasi mahaba eh. So, ang pinapoint ko rito, pwede bang tatabi, council lang yan? Eh, kaya nga ito inilagay, may purpose to.
0: Yes.
1: Kaya nga napakalaga, na kaya ang sabi nga eh, the diet affects both physical and moral health. Kaya doon sa aklat ng Adventism 252, meron akong magandang naalala ron. Our diet has something to do with our mind and in our disposition.
0: Yes.
1: And dito naman, sa character natin. Mm-hmm. Kaya pinag-uusapan natin dito sa diet and spirituality, ang pagkain ay may epekto sa pagbabago ng puso at isip ng tao.
0: Totoo.
1: Kaya may pagkain nakakabait eh. Mm-hmm. At may pagkain nakakasungit. Mm-hmm. At may pagkain nakapagpapasakit. At may pagkain namang nakapagpapalusog ng katawan. Kaya kung hindi natin alam, differentiate yan, lugi tayo dyan. Mm-hmm. Kaya kung ating titignan, yung ating katawan, kaya habang naalala ko nga ito, siguro maganda, New Year naman, eh wala namang masamang magpaalalahanan.
0: Yes, magtapikan po tayo sa ating pong mga manong.
1: Sabi nito, anything which taken into the stomach, 181, healthful living, converted into blood, become part of the being.
0: Lahat ng pinapasok natin sa tiyan ay nagiging parte ng ating katawan.
1: Nagiging dugo.
0: Nagiging dugo.
1: At nagiging part mo.
0: Oo.
1: At part ko.
0: Yes, yun na yun.
1: Eh yun kung kinakain mo yung animals, ano ka?
0: Yun ka.
1: Kasi sabi nito, anything which taken into the stomach and converted into blood, become a part of the being. Kaya sabi nga rito,
0: yun ay dumadaloy sa katawan.
1: Sa 489, sa 389, ang sabi rito, inuulit ko lang kasi New Year eh, paalala gamot.
0: Yes.
1: Sa taong ayaw mag-vegetarian.
0: Ayan.
1: Ha? Ang sabi rito, maganda ito eh, pang remind lang. Kasi talagang kuminsan sabi nga eh, ang trabaho natin to remind.
0: Kasi kahit din tayo, Dok, di ba, nire-remind tayo
1: okay, sa atin pong mga manong. Kailangan talaga ipaalalahanan. A meat diet changes the disposition and strengthen animalism. We are composed of what we eat. And eating much flesh will diminish intellectual activity. We are composed of what we eat. So pag kumakain ka ng animal product, eh sabi ito, we are composed of what we eat. Kung ano kinakain mo, pinapasok mo sa sikmura mo, yun ang magiging dugo mo.
0: Mm-hmm.
1: At yung dugo mo, magiging katawan mo.
0: Yes.
1: O magiging, kaya hindi ba sa DNA?
0: Mm-hmm.
1: Pag kumain ka ng hindi tama, nasisira yung DNA. Mm-hmm. Kasi ang laman ng DNA, ulitin ko uli, amino acid, minerals and polysaccharide. At ang ating katawan, 50% fats and 50% protein, 80% water.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung titingnan natin itong mga bahagi na ito, ng tuklasan ng siyensya, pag ang kinain mong pagkain ay denatured, na nanggaling sa animal material, yung DNA mo, yun yung i-represent ang katawan mo. Ito yung nagkakasakit. Kaya marami nagkakaroon ng diabetes, hypertension, and so on. Pero ang good news, pag yung DNA mo ay napalitan mo ng bago, nagpapalitan dugo ng tao.
0: Amen.
1: Hindi nasakitin siya.
0: Yes.
1: Pag naka 3 months ka, iba ng dugo mo, 6 months, iba tissue mo, after 1 year, yung organ mo, healthy na.
0: Amen.
1: Kaya ang tamang pagpapagaling, na lagi kong binibigyan ng daan, there is no such overnight.
0: Mm-hmm.
1: Kahit nga yung pagpapayaman eh, walang instant.
0: Totoo.
1: Maglimat tumama ka sa loto eh, bihira naman
0: instant
1: yan.
0: Instant yun.
1: Ibig sabihin ng pagpapaasento, you really have to work hard.
0: Yes.
1: At kailangan mo ng patience.
0: Mm-hmm.
1: Sacrifice.
0: Uh-oh. Long suffering.
1: And discipline.
0: Totoo do.
1: Focus.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din ang pangkalusugan. Nalaman ko yan, ako'y naghahanap buhay. Kailan may focus ka? Teka, kano magiging pera ko within 3 years, 4 years, pag tumabarbaho ko ng todo-todo? Kinukwenta ko yan.
0: Mm-hmm.
1: Ito yung gagamitin ko pang negosyo.
0: Uh-huh.
1: Tinutukan ko. Mm-hmm. At habang kumikita ka, take advantage ka.
0: Yes.
1: At huwag mong galawin, ipunin mo muna. Mm-hmm. Hindi magyayabang ka kaagad.
0: Totoo.
1: Hindi ka pa talaga solid. Pumaporma ka na.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nangyari, nauna yung forma.
0: Yun lang.
1: Ganun din naman sa ating kalusugan. Pag wala kang tinatawag na hard work at wala kang patience. Mm-hmm. For example, alam mo na ang exercise ay isa sa pinakamagandang pang-reverse ng edad. At pang-regulate lahat ng metabolism, ng, mm-hmm. ng digestive system, and so on. Panglinis ng dugo, ipapawis mo yung acid na yan. Eh, ayaw mo mag-exercise. Ayaw mo ng hard work.
0: Eh, wala.
1: Kaya pag nakakita ko ng mga pit na mga kalalakihan na talagang ganda ng katawan, hindi yan nakuha ng overnight. They work very hard.
0: Yes.
1: I've been there.
0: Oo.
1: Kaya huwag tayong masyadong maniniwala dun sa okay lang. Anong okay
0: tama
1: lang?
0: Tama na to.
1: May part tayong gagampanan.
0: Yes. Kung gusto natin ma-achieve yung isang bagay,
1: you really have to work hard.
0: Yes.
1: Walang makukuha mong isang bagay na ganun lang kadali.
0: Mm-hmm.
1: Yun yung pinopoint na ibig kong binibigyan ng daan. Kaya sabi nga, kung gusto mong lumusog, gawin mo yung part mo.
0: Totoo.
1: May nakalagay naman na guidelines, 8 laws of appeal.
0: Yes, ang dali-dali, new start.
1: Oo. Pag sinabi yung tulog na maaga,
0: hindi madaling araw.
1: Huwag naman yung alas 12 na.
0: Totoo din, yung parang 1 hour before mag 1 a.m., di ba?
1: Mahirap pa magpahinga. Yan nga yung gift sa atin. Kaya nga binagay yung araw para
0: yes.
1: matulog ka. Na umara magtrabaho ka.
0: Totoo.
1: And then pagdating ng gabi, matulog ka na.
0: Mm-hmm. Ayan, totoo yan. Alam mo, Doc, saying that no, sa atin pong mga manonood, kung meron po kayo mga katanungan, mga prayer requests, or meron po kayo mga suggested topics, ay isend nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong mabasa at bigyan po ng pansin na maging topic po natin at mapanalangin po namin kayo dito po sa atin pong programa. Alam nyo po, sa atin pong mga manonood, gusto lamang din po namin na bigyan po ng pansin. Ito pong nakasulat sa Councils on Diet and Foods na binibigyan din ng pansin talaga ni Doc, kasi ito talaga yung tumulong sa kanya, sa buong family niya, at nakapag, ano yung Doc, yung parang nakapag bigay sa'yo ng motivation talaga. Ito yung drive
1: ito
0: mo.
1: Ito health eh. Kasi
0: yes.
1: nung nasa Amerika kasi kami, siyempre talagang focus ko nun, alam mo na, nangangarap lahat tayo, mabili natin yung gusto.
0: Yes.
1: Eh nagkasakit yung misis ko.
0: Mm-hmm.
1: Doon sa time na umasenso. Doon namin na-realize na money cannot
0: buy anything.
1: Buy health.
0: Yes.
1: Pag mali ang pagkain mo, gagastusin mo lang din yan.
0: Totoo.
1: Maubos lahat yung naipon mo.
0: Mm-hmm.
1: At nung ang misis ko'y gumaling sa pagsunod, sa aklat na ito, at sa mga libro pang iba na natutunan ko, ano sabi ko sa sarili ko, maraming mga taong kailangang maabot at mapaliwanagan na ang pagkakasakit pala ay bunga nang walang pamantayan, nang 8 laws of health, walang puwang sa puso ng mga tao sa sanlibutan dahil hindi nila alam.
0: Totoo yan.
1: Hindi lahat ng tao sa buong mundo ay merong gininto ang katotohanan. Mm-hmm. At ibinigay sa Seventh-day Adventist Church. Ang pinagtatatako, nasa atin yung kayamanan na ginto,
0: mm-hmm.
1: na regalo ng Panginoon sa tao. Bakit hindi natin ibahagi itong gintong liwanag na yan?
0: Yes.
1: Kaya ang nangyari, palibasa, iniisip nila, councils lang naman.
0: Mm-hmm.
1: But hindi nila alam, Holy Spirit ang nagbigay niyan.
0: Totoo.
1: Just imagine, sa visions ni Mrs. White, nung nagkasakit siya, nung nalangin siya, ipinakita yung 8 laws of health.
0: Mm-hmm.
1: And at the end of the journey, bago siya namatay, talaga namang na-overcome niya lahat ng pagkain.
0: Yes.
1: Pati nga, twice a day, 40 years kan twice a day. It's not that easy.
0: Totoo.
1: Alam mo, yung maging vegetarian ka ng 38 years, hindi biro yan.
0: Mm-hmm.
1: Talagang kahit anong bagay dyan, talagang lalabanan mo yan. Bakbakan yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang maganda rito, pag pala nagawa mo yan ng 61 days,
0: mm-hmm.
1: it will become your lifestyle.
0: Amen. Totoo, Doc.
1: Part ng buhay mo.
0: Yes, ayan. Thank you so much, Doc. Ito po, sa atin pong mga manonood, nais po naming ibahagi sa inyo ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Yet despite the insult which man has offered him, God's love is still extended to the race, and He permits light to shine, enabling man to see that in order to live a perfect life, he must obey the natural laws which govern his being. How important then that man should walk in this light, exercising all his powers, both of body and mind, to the glory of God. O diba, Doc? malinaw yon na yung natural law dapat pala ay sinusunod natin. At yun yung 8 laws of health.
1: Yeah.
0: Diba? Na kailangan talaga nating sundin. We need to obey. We need to be obedient children of God in order for us to, ano yun, yung para magkaroon tayo ng kagalakan, magkaroon tayo ng malusog na pangangatawan para sa kanyang pangalawang pagdating ay talagang sasalubungin
1: alam
0: natin
1: mo,
0: siya
1: yung,
0: ng malusog.
1: Yung sakit na obesity, na mislook eh. Matindi palang sakit yan. Ang tanong ko sa'yo, paano malalaman obese ka? You tell me now. Paano malalaman si isang tao na obese?
0: Ano, masakit man to, Dok, pero...
1: Hindi mo na, walang magagawa tayo.
0: Pag matakaw ka.
1: Hindi lang, ano nakikita mo sa kanya?
0: Sobrang laki mo na. Na
1: ano yung malaki sa kanya?
0: Yung chan.
1: Ayun. Ito palang sakit na ito. Mm. Ito na pala yung simula ng pagbagsak mo.
0: Yes.
1: Kaya we should not be proud. Kasi noong unang kapanahonan kasi, pag malaki ang chan, ang akala ng tao mayaman.
0: Totoo, malusog ka.
1: Pero hindi pala. Mm. The more na malaki ang chan mo, umiiksi yung buhay mo. Actually, marami kang mararamdaman eh. Masakit ang baywang mo, masakit ang tuhod mo, may chronic fatigue syndrome ka, nakaka-high blood ka, pati memory damay eh.
0: Totoo yan.
1: Kaya, napakasimple lang naman palang paliitin yan. Mag-exercise at huwag kumain ng hapunan.
0: Totoo.
1: Oh, mahirap ba yan? Nakatipid ka pa.
0: Totoo yun, Dok. Diba? Sa mahal ng bilihin ngayon. Diba? Talagang makakatipid ka nga naman. Basta kumain tayo ng tama.
1: Eh, ang maganda nito, ito iba, sinesekreto kasi eh. Hindi ako payag sa ganun eh. Pag ano magandang bagay, dapat yan ang gossip mo.
0: Yes.
1: Yan ang imarites mo.
0: O yun.
1: Ito pa lang twice a day, marireverse ang maraming sakit nito. At the same time, babata ka.
0: Amen.
1: You can reverse the aging process by just doing it. E, ba't ka pa bibili ng kung ano-anong mga mamahaling bagay?
0: Totoo.
1: Kung ano-anong mga pupuntahan mong mga lugar na ang laking gastos niyan.
0: Yes.
1: Samantalang kumain ka ng maraming gulay at mag-twice a day ka, tapos ang laban, in 3 months time, makikita mo ang pagkakaiba. Yan ang challenge natin.
0: Yes. At ipapakita natin yun sa kanila.
1: Alam mo, sa experience ko, dahil ginagawa ko na eh, yung katawan ko, maintain na maintain. Tinggigising ako sa umaga. Plat na plat ang akin tiyan.
0: Wow naman!
1: Kumisa, nag-i-enjoy ako tingnan sa banyo yung katawan ko eh. Sabi ko, sa edad ko ito, nai-enjoy ko yung bunga nung pagpipigil ko.
0: Yes.
1: Dahil pag hindi ka kumain ng hapon, kinabukasan, energetic ka. Pangalawa, yung itsura ng katawan mo talagang lean na lean.
0: Yun!
1: Eh, ang sabi ko sa sarili ko, hihintuan ko pa ba ito? Alam mo, pag ako nalaman ko isang bagay na maganda, ay hindi ko hihintuan yan.
0: Talagang ano?
1: Lalo na alam kong nakakabuti sa katawan ko. Ayoko mapunta sa ospital.
0: Totoo, Dok. Diba?
1: Iyan ang isa sa commitment ko. Ayoko mapunta ron para ako'y gagamutin.
0: Yes.
1: Pupunta ako ron, dadalaw.
0: Dadalaw lang.
1: Pero kahit dumalaw, nalulungkot ako eh.
0: Totoo, Dok. Kasi ang hirap, no? Alam niyo po yung feeling sa atin po mga manonood, yung ipagdadasal mo. Tapos, kasi
1: siyempre... Nakakawa eh, yung emotion mo eh.
0: Yes. At saka alam mo, Dok, naalala ko na naman
1: pa ron,
0: yung...
1: Tataw, kakausapin ka pa ng pamilya. Kulang po kasi yung babayaran namin. Eh kung lagi na lang may sakit.
0: Totoo, Dok. At kung sunod-sunod na.
1: Eh buti sana kung once a year. Eh paano kung weekly o once a month?
0: Ang mahirap pa nun.
1: Kaya nga sabi ko, tantanan natin, huwag natin tantanan itong edukasyon ng pangkalusugan.
0: Yes.
1: Dahil tayo rin epektado dito.
0: Totoo.
1: Eh gano'ng karami sa ating mga kababayan, mga kapitbahay, kapatiran, na hospital. Buti sana kung barya-barya lang ang bayaran.
0: Kaya kung ore-oregano lang yan, di ba, okay lang eh.
1: Eh samantalang mag-vegetarian ka, ang problema lang nito, pag nag-vegetarian ng tao at kumain ng twice a day, alam ba mangyayari?
0: Ano do?
1: Wala silang gagamutin.
0: Lugi ang ospital.
1: Problema na nila yan.
0: Oo.
1: Mas maganda yung nagsaray hospital dahil walang magamot eh.
0: Totoo, Dok. Para lahat malusog.
1: Eh siyempre, lahat ng pera magagamit na, tataas sa ekonomiya.
0: Yes.
1: Eh kinukuha lang ng mga, alam mo na, yung mga... Nag-invento niya mga gamot-gamot na yan.
0: Oo, totoo.
1: Sila yung yumayaman.
0: Yes.
1: Eh, just imagine yung medicine. Noong araw, billions. They are talking billions and billions of dollars ang kinikita niya. Ng mga nagtitinda ng mga... At ang tagatulak naman, siyempre, kung sino yung pinagkalooban ng...
0: Lisensya.
1: Sila yung taga-ano niyan. Pero sa halip na umasa lang tayo dyan, eh why not just do our part?
0: Totoo, Dok. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagsasabi lamang po kami ng pawang katotohanan dito sa
1: natural medicine kasi, actually, we are focusing more on the what you call it, prevention.
0: Yes.
1: And at the same time, sa modalities ng natural medicine, number one naming binibigyan ng daan, unang-una yung cleansing. O yung detoxification.
0: Yes.
1: Kasi pag hindi mo yan binigyan ng daan para ma-cleanse ang system natin, ang tendency, yung dugo mo, epektado. At nahihirapan ang kidney mo, ang liver mo, ang gallbladder mo, ang spleen mo, at yung tinatawag na iba't ibang may ng katawan ng tao. Kaya ang number one talaga, kahit sa 2 Corinthians 7:1, talagang sabi, let us cleanse ourselves. Binanggitin yung flesh and spirit.

0: enjoy it
1: yes.
0: in a daily living.
1: Mm-hmm.
0: Napakasarap mabuhay na wala kang maintenance.
1: Yes.
0: Just imagine sa edad ko nito,
1: mm.
0: wala akong maintenance.
1: O di ba ang sarap ng ganun do? Gusto niyo po ba ng ganun mga
0: kaibigan? Alam maintenance ko?
1: Mm.
0: Pag-iisang sobaga, sabaw ng buko.
1: Amen.
0: Green juice.
1: Amen.
0: Lemon, water.
1: Mm. Aba.
0: Pero mainit siya.
1: Yun, maligamgam.
0: Hindi maligamgam, medyo mainit.
1: Aba.
0: Kasi napakaganda pala ng mainit-init.
1: Mm-hmm. Ayun.
0: Maganda pala pang-regulate ng temperatura ng katawan niya. I-raise niya ang temperatura at yung mm-hmm. digestive system mo, ipiprepare niya.
1: Ayun.
0: At nagde-detox din ito.
1: Yun, malilinis
0: at
1: talaga.
0: At ang maganda nito, talagang pati sore throat, matatanggal dito.
1: Ayun, amen. Alam mo, Doc, nabanggit mo na itong paglilinis. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, di-diretso
0: na po natin. Panglinis na yung lemon sa umaga.
1: Yes.
0: Blood purifier yan
1: Yun. Oh. Kasi alam mo, Doc, ito na. Sa atin pong mga manonood, ang atin pong topic ay true cleansing. Ibig sabihin, totoong paglilinis. Paano kaya yung totoong paglilinis?
0: Simula ikaw ba kunyari, tagalinis ka.
1: Mm.
0: Yung mga bisita mo, o anak mo,
1: mm.
0: pupunta sa lupa, nakasinelas. Eh dapat, pahubad mo naman yung sinelas para hindi naman, wala ka nang ginawa kundi maglinis.
1: Totoo, Doc. Para malinis yung pagpasok
0: sa bahay.
1: Eh
0: lilinisin yung katawan mo. Mm. Papasukan mo ng karne.
1: Mm.
0: Papasukan mo ng mga pagkain junk food. Eh, niloloko mo lang sarili mo.
1: Totoo.
0: Maganda kung maglilinis ka, ingatan mo rin dumihan yung katawan mo.
1: Yes, kasi mas mahirap yun.
0: Oo, maganda na rin yung medyo, alam natin yung bahagi mo sa katawan mo.
1: Totoo. Yung kung paano maglinis, kasi hindi siya parang bahay.
0: Naranasan ko yun sa isang lugar may mga tagalinis, janitor.
1: Mm.
0: Nakatingin doon sa mga taong papasok na rin, dumi-dumi ng paa.
1: Oh.
0: Eh, siyempre siya yung...
1: Naglinis eh.
0: Siya yung responsible doon sa lugar niya.
1: Oo. Oh.
0: Eh, naranasan ko nung araw yan.
1: Mm.
0: Nagbubunot kami ng sahig kasi ang bahay namin, Kastila. Flooring namin, tabla.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, bubunutin mo pa yun sa umaga. Oh, wax ang ginagamit namin.
1: Mm-mm.
0: Pag pinasukan mo ng nakapaa, galing sa baba.
1: Mm-mm. Tapos putik-putik.
0: Putik-putik. Eh, di mangyayari, pupunas ka na naman.
1: Oo.
0: Eh, samantala, pwede naman magugas muna ng paa.
1: Yes.
0: Ganun lang naman sa katawan natin.
1: Totoo, Dok.
0: Kaya lang. Sipin mo, magke-cleansing ka.
1: Mm.
0: Tapos, iinom ka ng soft drinks.
1: Mm. Ayun lang.
0: Kakain ka ng mga mamantika.
1: Mm.
0: Kakain ka ng junk food.
1: Mm.
0: O edi parang tuloy-tuloy din yung pagdudumi mo.
1: Kaya nga.
0: Kaya maganda both.
1: Yes. Grabe, napaisip ako dun, Dok, no? Sa atin pong mga manonood. Kaya ito na po, simulan na po natin sa
0: at
1: mga...
0: At isa pang magandang pang-cleansing.
1: Mm, sige, ano, Dok?
0: Pure air.
1: Oy, gusto ko yung pure air. Katulad dito
0: tanong,
1: sa atin pong paligid.
0: Ang tanong, mm. may bayad ba?
1: Wala, Dok, libreng-libre.
0: Eh, pero bakit nandun sa kamay nilaan ang mga dami ng mga...
1: Tao.
0: Tao na gustong-gusto nila.
1: Totoo, Dok.
0: Doon mo makikita talaga na kanya-kanya.
1: Yes.
0: Choice yan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung tatanungin mo ako, never ako matutulog sa...
1: Kamay nilaan.
0: Kamay nilaan.
1: Sa mga polluted area. Ayan. Thank you so much, Doc. Alam niyo po, sa atin pong mga manonood, meron po tayong mga kaibigan na nagpahatid po ng kanila pong mga katanungan sa araw pong ito. Kaya simulan natin, Doc. Ito, Doc. Magandang araw po. Kapag gabi po ay humahapdi po ang tiyan ko, okay lang po ba na uminom ng mainit na tubig? Kasi yun po ang aking ginagawa.
0: Okay, kasi talagang maganda talaga ang mainit na tubig.
1: Ayan.
0: Anong so, problema, walang side effect yun. Kaya lang, huwag masyadong marami dahil matutulog ka na. Kaya baka mag-ihi ka na mag-ihi. Hindi ka makatulog na maganda.
1: Yes, ayan. At saka, nakaka-relax po yung atin pong mainit na tubig sa atin pong katawan. Nagda-dilate.
0: Ay, madaming benefit
1: siya. Nagre-relax yun.
0: Malaking benefit. Bukod siya maganda sa throat.
1: Yes.
0: Nagpapa-regulate ng temperature.
1: Mm-hmm.
0: Nire-raise niya.
1: Mm-hmm.
0: At the same time, yung metabolism, gumaganda.
1: Mm-hmm.
0: Yung panunaw natin, lumalakas siya.
1: Yes.
0: At yung energy level na kukuha mo, yung sapat na enerhiya dahil pinatataas niya yung energy. Kaya yung mga Chinese, umiinom talaga ng hot water.
1: Ayan. Tsaka yung pang-relax po natin sa atin pong katawan, especially kapag matutulog na tayo. Ito naman, Doc. Doc at Ma'am Gladens, ano po yung green juice po? Pwede po bang maibahagi nyo? Ayan, Doc. Ano ba yung mga green juices natin?
0: May nakilala na green juice na may kanya-kanya na pwede naman. Merong yung iba, ginagawa niya yung talbos ng kamote,
1: mm-hmm.
0: yung
1: lalagyan ng kalamansi,
0: alokbate, saka mm-hmm. itong saluyot.
1: Yun.
0: Sa Amerika naman, nauso yung nakita nila napakataas ng amino acid, ay yung wheatgrass.
1: Ayun, wheatgrass.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Wheatgrass is the best one to to put something inside the DNA na nagre-represent ng ating katawan and minerals.
1: Yun. Alam mo, Doc, gusto ko lang din, ano, isa to sa mga paborito na talagang dati ay matagal na, simula pala ng kaalamang pangkalusugan at nung naging naturopathic expert si Doc, ay talagang naibabahagi niya yung ating
0: expert,
1: malung...
0: parang hindi ako comfortable.
1: Oh,
0: I'm not expert.
1: Naturopathic.
0: I'm just a natural.

0: I'm just an ordinary one.
1: Okay, ayan.
0: Kasi kuminsan na ano ko sa sarili ko, pag sinabi eksperto, parang alam mo na lahat. Eh, hindi naman ako ganun ka
1: okay, Dok. Sige.
0: Katalino, no? Saka pangalawa, nagkakaedad ka na. Kahit alam mo nun, nalilimutan mo eh. Kailan bumalik ka ulit sa librong dating pinag-aralan mo?
1: Totoo din yan, Dok. Ayan, sige po. So ito po mga kaibigan, yung ating pong malunggay, kahit isang dakot lang, yung fresh na malunggay leaves natin at yung ating pong kalahating slice ng ating pong pinya. Yung buong pinya, yung kalahati nun ay pwedeng-pwede po nating isama sa ating pong malunggay at dagdagan po natin ng konting tubig.
0: Hindi ka tatabla ng ubo.
1: Yes, totoo, Dok, di ba? Talagang mataas siya sa vitamin C at antioxidants. Ayan.
0: Eh, nandiyan lang sa kapitbahay, tabi-tabi lang.
1: Yes, oo nga.
0: Eh, bakit hindi ginagawa? Ang gusto nila, yung mga nabibiling...
1: Totoo, yung ditimpla na siya. Ayan,
0: but
1: ito
0: anyway,
1: naman.
0: Individual talaga ito. Meron mga talaga tao na mga hindi naman conscious eh.
1: Yes.
0: Kahit ano lang, pwede eh.
1: Totoo. At saka ito po sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na green juices, ito po ay galing po sa mga green leafy vegetables. At kung nais nyo po na gumawa ng mga green juices, ayan po ang abangan nyo. Dahil sa next episode po natin ay magtuturo po kami ng kung paano
0: alam
1: natin
0: pag-aluin
1: yung ating pong mga
0: alam
1: magulay.
0: Ba kung bakit tinawag na ang green ay nagre-represent ng blood.
1: Mm.
0: Kasi nung chinek ng siyensya, yung nilalaman ng green, kung tawagin yung magnesium.
1: Mm-hmm.
0: At sa dugo naman, iron. Itong green juice na ito, pag pumasok ng loob ng katawan natin, nagiging iron.
1: Oh.
0: Nagiging dugo. So, ibig sabihin, kung titignan natin yung laman ng DNA o ng dugo, eh talagang ito yung mayroong tinatawag na amino acid. At nakita na talagang halos karamihan ng amino acid, lalo na essential nandun.
1: Ayan.
0: Kaya pala yung mga kalabaw na yan, wala ka nakitang natrangkaso eh. May nakita ka bang na open heart na
1: kalabaw? Wala doon.
0: Okay, binunutan ng ipin.
1: Wala doon. Kahit nasa putikan sila, malalakas
0: wala
1: pa rin.
0: Wala ako nakita, nagpa-dentist na ba ka eh. Wala kang na-hospital na tumaas ang blood pressure.
1: Parang feeling ko mas maganda pa yung ipin nila sa atin.
0: Yun nga, ang point ko, batalihin yung kalabaw. Ang sinabi ng Panginoon, yan lang ang design na kakainin ninyo.
1: Uh-huh.
0: Yes! Buti pa yung mga kalabaw.
1: Masunurin.
0: Uh-huh. Eh, tayong mga Pilipino, i-invento ng pagkain. Lalagyan na sa katerbang asukal.
1: Mm.
0: Lalagyan na sa katerbang maalat.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang sa maging addicted ka.
1: Mm.
0: Pipirituhin ba yan?
1: Mm.
0: Isipin mo yung magpipirito ka nung pasensyahan, ha?
1: Sige, Dok.
0: Yung mag-chachap ka nung potato. Ano tawag doon?
1: Ah, patatas.
0: O ano tawag nila dyan?
1: French fries.
0: Naku. Ilulubog yan. Deep fry.
1: Naku, Dok. Ang sarap nun.
0: Papasok lahat doon yung mantika.
1: Mantika. Totoo
0: ano
1: din
0: tawag doon sa mantikang pinakuluan?
1: Naku. Ano, trans fats na yun, Dok?
0: Ayun.
1: O, di ba?
0: Nandun ngayon sa kinakain mo ngayon.
1: Naku.
0: Alam ba, pagpasok sa loob ng katawan niyan,
1: mm.
0: dinidiminis niya ang oxygen ng blood.
1: Naku.
0: Alam mo ba, pagka bumaba ang oxygenation ng blood,
1: mm.
0: namamatayan tayo ng normal cells.
1: Naku, Dok. Magiging...
0: At epektado ang brain.
1: Naku, ang hirap naman ang ganun.
0: Magkakaroon ko ng memory loss. At may addiction.
1: Ay, totoo
0: makita
1: yun.
0: Mo lang, naglalaway ka na.
1: Oo nga. Kahit hindi ka pa gutom, gusto mo pang kumain.
0: Kaya ang ginawa ko, inutakan ko siya.
1: Oo, paano ginawa
0: alang
1: mo
0: alam namang malulugi ako.
1: Oo.
0: Eh talaga namang
1: masarap
0: naman talaga,
1: ito. Yes.
0: Ang gagawin namin, mag-chachap kami ng potato.
1: I-air fry.
0: Yon air fry. Eh, luto na siya.
1: Oo.
0: Isprayan mo ngayon ng olive oil.
1: Mm-hmm. Tapos,
0: o kaya, pero flaxseed ang masarap.
1: Ayan, flaxseed oil.
0: Tapos lagay mo ng Himalayan salt ng konti.
1: Nakudok, nagugutom na ako.
0: Tapos alug-alugin mo ng konti.
1: Nakudok, alam mo.
0: Talo pa lasa nung French fries na sinasabi mo.
1: Nakudok.
0: Alang guilty.
1: Alam mo, Dok, may mas masarap dyan.
0: Ano, paano?
1: Dagdaga mo ng konting cayenne pepper para medyo namang maianghang-anghang.
0: Matindi yan. Dok, alam mo. Pambikulana talaga yan.
1: Yes, merienda time na ngayon, Dok. Ang sarap kumain.
0: Hindi, ang sarap yan sa salad. Kunyari, kumain ka ng green salad.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Punahin mo muna iba-ibang vegetables.
1: Mm-hmm.
0: May dressing kang masarap.
1: Totoo.
0: Yun ngayon yung pinaka-carbo mo.
1: Yes.
0: Ano pang hahanapin mo?
1: Wala
0: tapos may bean soup ka.
1: Oo.
0: Alam mo yung munggo natin?
1: Oo.
0: Ang ginagawa naman dyan.
1: Yung mga lentis natin.
0: Pakuluan mo yung munggo.
1: Mm-hmm.
0: Sa sibuyas, kamates.
1: Bawang.
0: Luya.
1: Aba, ang sarap.
0: Para medyo malilig. Lalagyan mo ng seaweeds.
1: Mm-hmm.
0: Pag naluto at lumambot na, at medyo malamig-lamig na, patakan mo ng flaxseed oil.
1: Naku,
0: parang ginsa.
1: Ang sarap naman nando.
0: Nagugutom na ako.
1: Ah, kahit ako din doon, nagugutom na ako. Ito, Dok,
0: eh,
1: ituloy natin.
0: Pwede mo naman palang pag-aralan, art of cooking.
1: Mm.
0: Na ang mga misis pala, ang dapat merong tinatawag na
1: wisdom pagdating sa...
0: Kawawa yung mga asawa nila. Lumalaki yan dyan pag napangasawa na.
1: Kaya nga, naku, mahirap yung
0: ganyan. Kaya mga misis, isang challenge to. Kung mahal nyo mga asawa ninyo, mga anak ninyo, mag-aral kayo ng art of cooking.
1: Totoo. Sa Councils on Diet and Foods, mga kaibigan.
0: Mm.
1: O, diba, Dok?
0: Alam mo, Dok? Mantikilya.
1: Oh.
0: Pahiram mo lang ng flaxseed oil yan. Parang mantikilya lasa.
1: Ayan. Okay, kasi pinag-usapan natin yan.
0: Tapos tsapan mo ng kamatis sa loob. Lagyan mo ng sibuyas.
1: Yes, totoo.
0: Sandwich na.
1: Alam mo ba, Doc, kanina pa ako talaga natatakam. Pero alam niyo po sa atin pong mga manunod, ang dami pang mga katanungan ng atin pong mga kaibigan at nabanggit po nila doon. Yung iba sa mga nabanggit po ni Doc kanina. Kaya ito, Doc, ang tanong. Doc, ano ba yung mga acidic foods na tinatawag natin?
0: Ayan, number one dito, yung animal food. Karne.
1: Yung karne. Yan pa naman ang
0: kaya nga, pag kinain mo yung karne at kinain mo yung animal, hindi ba sabi kanina, you are what you eat.
1: Yes.
0: Anything you eat, iko-convert ito sa dugo. Mm-hmm. At ang dugo ay magiging being, maging ikaw ka.
1: Yes.
0: Kaya kung ang kinakain mo yung animals, eh, anong tawag sa'yo?
1: Yung ka na.
0: Kasi ang atin lang point dito, magpakatoto tayo.
1: Totoo po.
0: Saka itong asukal, mataas ang acid yan.
1: Yes.
0: Kaya yung may mga diabetes, nag-raise nga temporarily yung blood sugar nila, pero acidic ito. Eh bakit hindi ka kumuha ng, mag-juice ka ng pinya, kuya, isang pirasong pinya.
1: Mm-hmm.
0: Pag bumaba blood sugar, pinya kainin mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang pinya, kumpleto yan sa enzymes.
1: Totoo.
0: Hindi yan nagkakaroon ng side effect sa katawan, neutralize yan.
1: Tsaka may fiber pa siya.
0: Yeah, vinegar, eh ba't ka magbibinegar? Tanggalin niya, acidic yan eh.
1: Oo.
0: Yung mga salty food.
1: Totoo.
0: Kailangan natin ng maalat, pero gumamit tayo ng Celtic salt.
1: Ayun.
0: O itong tinatawag na
1: Himalayan.
0: Himalayan.
1: Mm-hmm.
0: At yung processed food.
1: Grabe.
0: Matinding contribution yan sa pagpababa ng alkalinity ng dugo.
1: Yes.
0: Pag bumaba ang alkalinity mo at naging acidic ang dugo mo, alam ba mangyayari sa katawan?
1: Ano do?
0: You will develop disease.
1: Totoo 'yun.
0: Diba? Eh bakit pa kailangan natin kainin yung processed food? Kaya nga processed. Eh.
1: Totoo.
0: Alam mo tawag sa processed food?
1: Ano do?
0: Totoo lang.
1: Ano?
0: Junk food, basura.
1: Yes. At saka yun po, kadalasan po sa processed food, yung mga processed food natin, mga kaibigan, yung mga frozen goods natin, dyan po, yung pinaka-cause, yan po yung pinaka-cause ng cancer natin.
0: Ang pinakamabigat po sa processed food, yung mga dilata.
1: Yes.
0: Kasi nilalagyan din lang ng preservative. Nagkakaroon ng embalming effect.
1: Totoo.
0: Sa katawan ng tao, na naging cause ng nerve problem sa brain.
1: Ayan.
0: Ito kaya nangyari, para bang lagi ka nalang natutulala.
1: Ayun.
0: Lalo na yung mahilig kumain ng mga dilata.
1: Naku, ayan. Sa ating po mga mahilig sa instant.
0: Saka yung bibili ng mga instant na mga inumin.
1: Yes, ayan.
0: Manong tigil-tigilan na natin mga Pilipino yan. Pakatutok na lang tayo.
1: Yes. Ang dami nating mga
0: kung tatamaan man kayo sa ganitong juice. Mga tanong, eh nagtanong kayo kung ano yung naging cause ng acidity.
1: Mm-hmm.
0: Pangalawa, yung overeating.
1: Oy,
0: ma-acid ang chan mo.
1: Yes.
0: Yung eating before bed, acid yan. Kasi turn off na yung digestive system mo.
1: Totoo.
0: Pipilitin mo pa magtrabaho. Pagod na maghapon. At huwag kakain ng madalas.
1: Yes.
0: Merienda ang tawag.
1: Mm-hmm.
0: You have to allow 5 hours. Pinag-usapan natin yung acid. Lahat ng bagay na hindi natutunaw at yung wrong combination ng food. Siguro, para ma-educate natin ng karamihan pa, basahin ko lang to.
1: Sige, do.
0: Sa 112, cause din ang acidity ito eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang tanong, acid eh.
1: Yes.
0: Sa 112 ng Council on Diet and Food, ang sabi rito, it is not well to eat fruit and vegetables at the same meal.
1: Oy, bawal paghaluin sa ating mga manonood.
0: Pumunta ka sa health store, lalo na whole food store ng Amerika, may mabibili kang mga pamphlet, libro, ang tawag food combination.
1: Yes.
0: Nakita na nila.
1: Oh.
0: Kung ano yung paliwanag dito, yun din yung paliwanag nila. Madaling tunawin ng prutas, matagal tunawin ng gulay. Pagkakain ka ng prutas-prutas lang, ang problema, ganito.
1: Mm.
0: Ang problema, pag pumunta ka sa handaan, pinagsasabay yung prutas at gulay, natutukso ka ngayon.
1: Totoo.
0: For example, may nakita kang melon, pakuan, saging, ay may gulay dito.
1: Kuha ka ng prutas, kuha ka pa ng gulay.
0: Sayang din naman.
1: Oo, kukuha din ako.
0: Minsan talaga, pag wala kang knowledge, pagsasabayin mo yung dalawa.
1: Yes.
0: Kaya maganda, kung nagtagalihan ka at may green salad ka, sa hapunan mo na lang, kung nagdi-dinner ka, sa hapunan na lang.
1: Totoo. Kasi yun ay light na siya eh, di ba?
0: Light na.
1: Within an hour,
0: yung mga hindi pa kaya ng twice a day, I would suggest na fruits ang maganda.
1: Yun. So, morning, lunch, pwede kayong mag-rice, mag-vegetables kayo, pero in the evening, mag-fruits na lang po kayo.
0: Amen.
1: Ayan.
0: Alam mo, so, cause ng acidity yun.
1: Ayun.
0: Yung, sa halip na nabigyan ka ng biyaya ng sustansya ng katawan, ng prutas at gulay, pinagsabay mo, pero hindi masama kung juice na. Pag ibinlend mo ang fruits and vegetables, okay na siya. Kasi hindi natutunawin.
1: Ayan. Yeah. Alam mo, Doc, ang ganda ng pinag-uusapan natin sa atin pong mga manonood. Kung meron po kayong mga personal testimonies or meron po kayong mga gustong i-share po na mga naranasan nyo na po or nagawa nyo na po sa inyo pong mga tahanan na mga natural juices or yung mga green juices, ay i-share nyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang marami din po ang mainganyo para sundin po ito pong 8 laws of health, especially yung nutrition natin, di ba, Doc?
0: Dito merong fasting na binabanggit eh.
1: Yes, totoo yan.
0: Kay Ellen G. White. Mm-hmm. Alam mo, yung palang mag-vegetarian ka, hindi ka kumain ng processed food at mga stimulating food, fasting na rin pala ito.
1: Totoo.
0: Kaya pwede ka palang everyday mag-fasting na walang side effect.
1: Alam mo, Doc, may ibabahagi din ako tungkol sa fasting sa atin pong mga manonood. Yeah. Ang sabi po dito sa Councils on Diet and Foods, fasting brings the physical nature into agreement with our spiritual desire by correlating the dependency on physical food with dependency on Christ. And when fasting, one experiences a physical humbling that is correlated to a spiritual humbling before God. Fasting changes us and changes our attitude toward God and others. Ibig sabihin po pala sa atin pong mga manonood, may koneksyon ang espiritualidad natin sa atin pong pagfa-fasting at yung atin pong ano, yung atin pong pinaka-attitude towards sa ibang mga tao. So, Doc,
0: ang sabi nito sa 188 ng Councils on Diet,
1: okay,
0: the true fasting, which should be recommended to all, is abstinence from every stimulating kind of food and the proper use of wholesome, simple food which God has provided in abundance. So pag pala, hindi mo ka na kumain nung yung mag-abstinence tayo, hindi na kumain ng mga stimulating kinds of food na yan, isa na palang ano to, pagpa-fasting. Yung binanggit natin kanina,
1: yes,
0: na cause ng acidity, huwag mong kainin, nagpa-fasting ka.
1: Totoo.
0: Pero kumakain ka. Ano yung ma-stimulating? Eh, siyempre, animal material.
1: Yes, yung matatamis.
0: Kaya ibig sabihin, tayo vegetarian, nagpa-fasting tayo everyday.
1: Totoo.
0: Yun yung pitted dun sa sanctuary.
1: Amen.
0: During his mediation, na pinababalik tayo sa original kasi part ng sanctification. Na hindi pwede natin ma-deny, nandito lahat.
1: Totoo.
0: The relations of diet into moral. Diet and spirituality.
1: Mm-hmm.
0: Kaya kung bilang mga Adventist, advanced tayo.
1: Yes.
0: Na may kinalaman ng kinakain ng tao, sangayon sa ugali mo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nagiging mainitan ang ulo ng tao eh. Bakit? Mali ang paraan ng pagkain.
1: Totoo.
0: Mali ang kinakain.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan, alam natin lahat yan.
1: Yes. At saka alam mo, Doc, isa pa no, sa ating pong mga manonood. Minsan kasi katulad yung example ni Doc sa handaan, lalo na previously, di ba, sa holiday season natin, itong mga nakahanda sa atin pong hapagkainan.
0: Tatapag pa, alas 12 yung kainan.
1: Totoo din, Doc,
0: diba? Noche buena, kung tawagin natin.
1: Yes, tapos matutulog ka na.
0: At may suman pa.
1: Uy, totoo yan,
0: at may palito pa.
1: Naku, ang sarap, Doc.
0: Guto at meron pang kutsinta.
1: Uy, totoo
0: kalamay.
1: Yan. May puto pa, Doc. Naku, sa pinsapin, ang sarap. Alam nyo, teka, mabalik ako doon sa atin pong mga manonood. Alam nyo po ba yung binabanggit kanina, Doc? Kasi pag minsan, Doc, pag sinabi nating healthy, maganda sa katawan, prutas, gulay, pero pag nagkaroon tayo ng maling kombinasyon o pag pinagsama-sama natin sa kinakain natin, anong aabutin natin? Yung binabanggit natin kanina na acidic siya. Magiging acidic yung environment ng atin pong tiyan. At magkakaroon tayo ng ano, yung dyspepsia. Yung hindi tayo matutunawan.
0: Naku, sangkaterba.
1: Diba?
0: Yung pagiging mainitin ng ulo. Pag
1: totoo
0: acidic
1: do
0: ang dugo mo, magiging yes, mainitin ng ulo mo.
1: Totoo do.
0: Magiging irrational ka.
1: Yes. Yun ang pinakamahirap sa lahat.
0: Kaya sabi na, bakit naman ang init ng ulo nun? Kasi acidic ang dugo. At alam ba, pinanggagalingan ng init ng ulo?
1: Ano do?
0: Yung hindi ka madumi.
1: Ay, totoo yan. Constipated ka.
0: Naranasan namin yan. Meron akong pasyente. Nagtataka raw siya kung bakit ang miso niya laging wala sa mood. Laging mainit ang ulo. Hindi na niya nakausap na maganda yung nararamdaman niya. Sabi ko, i-cleanse mo lang.
1: Oo.
0: Pwede nung nalinis na, tinuruan namin ng diet. Alam mo, Dok, salamat. Gumamit pa siya ng word na, totoo pala, Dok, tae lang pala. Kasi hindi nadudumi.
1: Totoo la. Totoo din.
0: Kaya
1: yun.
0: Marami nag-aaway na mag-asaway. Lalo na kinakain puro karne.
1: Kasi toxin
0: walang
1: yun,
0: fiber.
1: Mga kaibigan eh.
0: Eh, constipated.
1: Mm.
0: Ikaw pa kunyari isang araw kung hindi nadumi, dalawang araw, ano mararamdaman mo?
1: Ay nako.
0: Hindi pa mainit ang ulo mo.
1: Totoo yan, Dok.
0: Pero pag nadumi ka, ano pakiramdam mo?
1: Relax.
0: Okay, tama mo na. Kaya kailangan talaga, pag-aralan natin to.
1: Totoo, yung ihing-ihi ka na nga lang, pag hindi mo pa inalabas yun, galit na galit ka na
0: at
1: doon sa tao.
0: At kung hindi na sila madumi, marami naman kayo mabibili dyan, kung saan-saan. Yes. Katulang Silio Mas, oh. Cascara Sagrada,
1: ayun.
0: Yung tinatawag na Sina,
1: totoo.
0: Marami yan. Mm. Mag-lemon kayo sa umaga. Anyway, binubuking na namin lahat yan para naman matulungan natin itong inang part ng cleansing.
1: Yes.
0: At yung dugo natin, alam bang maganda pala sa dugo?
1: Ano do?
0: Bordeaux.
1: Oy, totoo yan do.
0: Red clover.
1: Yes.
0: Sinabi ni Mrs. White yan. Mm-hmm. Yung tinatawag na lemon water. Panlinis ng dugo yan. Mm. At ang maganda panlinis ng dugo, uminom ng mainit na tubig.
1: Ay, amen. Alam mo, Dok, nabanggit mo kasi yung lemon. Dito sa ating, sa Pilipinas mo, marami pong kalamansi. Di ba, Dok?
0: Wala tayong pupwedeng idahilan.
1: Totoo. Walang excuse. Ayan.
0: Nasa sa atin ng mga kamayan.
1: Yes.
0: Pero kung ayaw makinig ng kalaman pang kalusugan, mm-hmm. problema nila yan.
1: Totoo po.
0: Makikinig ka na lang. Mas mahirap ang part natin.
1: Yes.
0: I'm not getting any younger.
1: Totoo.
0: Kaya lagi mo binabanggit. Sabi ko, total naman, napakaraming mga kapatid tayo na may sakit. Eh bakit hindi tutukan ito? Ting alas 4 ng hapon, bawat churches.
1: Yes.
0: Panuorin tayo. Mm-hmm. At para kahit paano, maparami nating malusog sa loob ng ating iglesia.
1: Amen.
0: At pag malusog ang miyembro, malusog ang tithe niyan.
1: Amen.
0: Bakit? Maraming hanap buhay.
1: Yes,
0: pero pag
1: malakas,
0: may sakit na,
1: walang absent.
0: Hirap.
1: Totoo do.
0: Ng buhay.
1: Yes, ayan. Sa atin pong ano, no? Thank you so much.
0: Pinag-usapan lang natin.
1: Oo.
0: Hindi kaya pwedeng ma-promote ito.
1: Totoo.
0: Ng leadership.
1: Totoo, yes.
0: Na lahat ng churches.
1: Mm-hmm. Ipalabas nila.
0: Ipalabas sa bawat. Total, may 2 to 4 naman.
1: Yes.
0: Na regular program. Mm-hmm. Di ba? Eh bakit pagdating ng 4 o'clock, bakit hindi lagyan na lang ng
1: kaalamang pangkalusugan. Totoo yan. Sa, yan po ay amin pong request sa atin pong mga manonood.
0: Eh kasi may edad na ako eh, no?
1: Yes. Kahit yung mga churches natin,
0: sa tagal ba naman na ako, ito na yung trabaho ko, eh siyempre gusto ko rin naman, mapil ko na may support naman ako sa likuran ko.
1: Ayun, totoo ha? Din, Dok. Ayan. Salamat, Dok, ng marami. Sa atin pong mga manonood, ito po yung ilan sa mga dapat
0: hindi
1: po natin
0: iwasan.
1: Hindi
0: naman joke yung pinag-uusapan natin. Ang dami nga nagjo-joke-joke dyan, nakita ko.
1: Yes, mas marami pa silang viewers.
0: Grabe, 1,000, 200, 500,000. Ako po, samantalang ating pinag-uusapan, buhay at kamatayan.
1: Ayan. Pero alam niyo po sa atin pong mga manonood, nagpapasalamat po kami.
0: At sa lahat ng viewers natin. Mm-hmm. Ang akin lang mahingi ng ano sa kanila, itutuloy natin to.
1: Yes.
0: Pero ang akin lang challenge, tulungan nyo kami. Ikalat ninyo na mag-viral yung programa ng Kaalaman pang Kalusugan.
1: Yes. Para lahat po tayo ay malusog. Kaya sa atin pong mga manonood, nais din po namin sa inyo na ibahagi itong ano ba yung mga natural cleansing na tinatawag natin. Bibigyan natin sila, Dok, ng pasimula pa lang ito, Dok. Itong tinatawag natin na, kasi Dok, syempre maraming gusto talagang bumata, katulad yung challenge natin sa ating dalawa, di ba? Gusto natin maging maganda yung skin natin.
0: Actually, yung fasting ng huwag kang kakain ng 16 hours,
1: mm-hmm.
0: kunyari alas 9 yung breakfast mo, alas 3 yung panghalian mo, mm-hmm. huwag ka nang kumain, that's it. That's the best cleansing.
1: Ayun. Kasi mapapahinga talaga, no, mapapahinga. Yung digestion mo.
0: 16 oras na relax.
1: Ayun, okay. Tapos ito pa, Dok, yung mga example no, sa atin pong mga manonood na maganda po sa ating skin ay yung tinatawag natin yung mga green leafy vegetables, especially yung broccoli, yung mga aloe vera natin, yung carrots natin, yung avocado natin, which is may oil din, di ba, Dok? Maganda sa ating skin and sa brain natin. Ganon din po yung ating pong olive oil. O, di ba, Dok? Ito pa, Dok, yung tinatawag natin na mga prebiotics. What is prebiotic? Prebiotic is a nutrient that help promote the growth of good bacteria in the ano, digestive system. And our digestive system, yung pinaka-bacteria po nun, break down prebiotics into their natural components. And like, yun po yung fatty acids. Kapag kunyari nakakakain tayo ng mga fatty foods, which benefit the organs outside our digestive tract. At yung mga example po nun ay yung saging, yung barley natin, yung asparagus natin.
0: Actually, yung saging natin, to be honest with you, na ano lang yung iba, napakasustansya.
1: Yes.
0: May 32 minerals ito.
1: Amen. Di ba, Dok?
0: Sabagay, yung Celtic salt, 90.
1: O, di ba, Dok?
0: Yung Himalayan, 70.
1: Grabe yung mga natural resources natin, ano?
0: O, eh, ba't ka pa hihirit?
1: Totoo.
0: Yung buko natin, ang taas din ng minerals.
1: Yes, grabe, no? Ito pa, yung beans, yung garlic natin, yung honey
0: ako,
1: natin.
0: Yung garlic na yan, grabe yung effect niya sa katawan.
1: Sobra, anti-inflammatory
0: talagang,
1: din siya.
0: Talagang, hindi lang anti-inflammatory, antibiotic pa.
1: Totoo, Dok, diba?
0: At pangalawa, ibubus ang immune system mo.
1: Amen.
0: Plus, gaganda yung sirkulasyon ng dugo mo.
1: Yes.
0: Plus, hindi lang yun.
1: Mm.
0: Sa kalalakihan.
1: Ayun, alam nyo na yun, mga kaibigan. Ito pa, mga
0: pero
1: kaibigan.
0: Ginamit nila yung word na kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa kababaihan din yan.
1: Ayun, so pareho pala.
0: Kaya okay. Lang, sabi nila yung amoy. Huwag na isip yung amoy.
1: Mm-hmm.
0: Pwede ka namang mag-celery.
1: totoo din do, pampabango ng ano.
0: Tanggal ng amoy.
1: Yes, ng bad breath din natin. At saka yung
0: kaya
1: amoy ng garlic.
0: Ginagawa namin sa garlic, yun yung juice namin yan.
1: Ayun.
0: Para talaga mataas ang dating.
1: Yes, para mataas hindi masyadong, yes, totoo do yun. Ito pa, sa atin pong mga manonood, yung tinatawag po natin na new start, kasi kasama dito sa cleansing, yung rest, di ba do? Yung rest natin, yung kailangan may exercise tayo, kailangan well hydrated tayo, yung tubig natin na kasama sa 8 Laws of Health. At ano pa, Doc, ito ang talagang problema ng karamihan, especially yung ating pong mga kabataan at yung mga, let's say, yung mga nagtatrabaho sa mga construction sites or yung mga nasa call center, which is yung drinking alcohol and also yung cigarette smoking. Kasi napakahirap talaga, Doc.
0: Actually,
1: no? Parang
0: ang
1: hirap,
0: pag-inom,
1: ano,
0: actually, you are abusing it. Actually, to be honest, you are not actually appreciating the gift ng katawan. Kaya doon sa mga umiinom ng alak, ang may papayo lang po namin, eh pwede naman po talagang maihinto yan.
1: Yes.
0: Kaysa naman mag-suffer kayo, lalo na pag nagkaroon ka ng liver problem.
1: Totoo.
0: Iba, namamatay sa cancer of the liver.
1: The liver.
0: Yeah. Ano ang cancer sa liver? Cirrhosis.
1: Cirrhosis, yeah. Yes. Grabe, Dok, no? Ito pa sa atin pong mga manonood. Kasi talagang pinag-uusapan talaga natin yung paglilinis ng katawan natin. Bakit? Kasi sa mga kadalasan...
0: Pero alam mo, pag ikaw ay nag-Celtic salt ng 3 days, ibang dating.
1: Naku, Dok.
0: Napakabilis mag-recover ng katawan.
1: Ang gaan mo siguro nun, no?
0: Ang ganda ng balat mo.
1: Yes. Grabe,
0: kaya lang,
1: Dok, no?
0: Yung iba, pag nakaunang araw, nanginginig eh.
1: Hindi kasi sila sanay.
0: Pero isin mo lang. Yun ang withdrawal syndrome.
1: Ayun, okay. Para at least makatulong sa atin pong
0: kung
1: katawan.
0: Kung maganda man yung 16-hour fasting, kung kaya mo ng 3 days na 24 hours, tingnan mo lang kung meron kang
1: pero
0: diabetes.
1: Pero basta may water.
0: Pero pag may diabetes, huwag.
1: Yes.
0: Yan
1: kapag meron
0: recommend
1: tayong...
0: At least, kailangan mo i-adjust muna.
1: Totoo. Pag may comorbidities or meron tayong existing na mga sakit po, mga kaibigan, hindi po natin siya
0: ina-advise.
1: Alam
0: mo yung gamot
1: sa
0: sakit ang fasting?
1: Ano
0: pag
1: do?
0: May sakit ka, tatlong araw kang huwag kumain. Mawala yung sakit mo.
1: Totoo.
0: Masakit
1: kasi
0: ang
1: bayawang
0: mo, masakit ang likod mo, yes. Nahihilo ka, kasukasuan mo, may inflammation ka sa tuhod mo. Subukan niyo mag-fasting.
1: Totoo. Tubig lang.
0: At magbilad ka sa araw.
1: Naku, tanggal
0: sabi
1: yan.
0: Sabi mo, yun lang gamot. Kaysa bili ka ng bili ng mga lason din sa loob ng katawan mo. Kasi may side effect yan.
1: Yes. Oo, yung mga drugs natin.
0: Wala namang masama. Eh, ang point natin dito, hindi naman puro relief.
1: Yes.
0: Atakihin mo na kung ano yung cause.
1: Totoo yun.
0: Eh, ang cause lang naman ito, pagkain eh. Saka yung kulang ka sa pahinga.
1: Totoo yun.
0: Kaya nga pag nagkasakit ka, nung unang kapanahon, pag may sakit ang tao, sa bahay ka lang, hindi ka papasok ng eskwelahan. After 3 days, nawala na yung sakit mo.
1: Totoo yan.
0: So isa sa gamot, pahinga.
1: Amen. Which is part ng 8 Laws of
0: Health. Yeah, paano kung todo-todo ka magtrabaho? Gigising na maaga, gabing-gabi ka nagtatrabaho ka pa, masaba din yung over.
1: Yes. Nagkakaroon tayo talaga na overwork yung katawan natin, which is kailangan talaga natin ng rest. That's why, binigay ng ating Panginoon yung 7th day, which is yung Sabat. Kasi doon ay nagpahinga din siya. Diba,
0: yeah, Dok? Ayun yung earth, pinapahinga.
1: Totoo.
0: Lupa nga nung araw, pinapahinga.
1: Yes.
0: Every 7 years.
1: Diba, Dok? Ayan. Kaya sa atin pong mga manonood, kung meron po kayong katanungan, meron po kayong mga prayer requests, o meron po kayong mga suggested topics, or meron po kayong mga personal experiences, ay isend niyo po yan dito po sa Kaalamang Pangkalusugan upang amin pong ibahagi sa karamihan at tayo po ay sabay-sabay na maging malusog dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. Sa atin pong mga manonood, napakabilis po ng oras at nais po naming ibahagi po sa inyo sa atin pong pagtatapos ang nakasulat po sa Councils on Diet and Foods. Now and onward till the close of time, the people of God should be more earnest, more wide awake. They should set aside days for fasting and prayer. Entire abstinence from food may not be required, but they should eat sparingly of the most simple food. Sa atin pong pagtatapos, tayo po'y mananalangin kasama po ni Doc Tam.
0: Salamat po Panginoon sa napakaraming biyaya ng kaalaman na siyang nagbibigay sa amin ng kaligayahan na hindi niyo kami pinababayaan. Na kung kami magiging masunurin sa pamantayan ng pangkalusugan na hindi kami makakaranas ng sumpa ng karamdaman. Tulungan kami, Panginoon, na lahat ng aming nakikinig, nanunood, lalong-lalo na sa hapong ito, ay pagkaloobang lahat kami ng presensya ng Banal na Espiritu na siyang mapapalakas sa amin upang lahat ng aming napapakinggan at natututunan ay maging wisdom at maging part ng aming buhay na hindi lamang napakinggan kundi aming isakabuhayan at makita sa amin ang bunga ng kabutihan ng Panginoon na kayo ang may akda ng lahat ng bagay. Tulungan kami at patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan pagkalooban kami, Panginoon, ng lakas ng loob, tibay ng aming paninindigan na walang sino man ang pwedeng makaharang dito sa bahagi na ang Panginoon ipinagkakaloob niya ang kalayaan, hindi lang ng karamdaman, kundi kalayaan sa kasalanan na naging dahilan ng mabigat na mithiin ng aming Panginoon na maibalik niya ang kalusugan at ang aming moral sa orihinal na pagkalalang na ang tayo mabuhay, na walang kasalanan, sangayon sa larawan ng aming manlalalang. Panginoon, maraming maraming salamat, pagpalain ng programang ito, at lahat po ng mga nagsisipanguna sa aming iglesia, at ang mga leaders at mga pastors namin, Panginoon, ay sama-sama kami na itayo at ipagkaloob ang mensaheng pangkalusugan na magbibigay ng kalayaan, katiwasayan, tunay na kaligayahan na hindi makukuha sa anumang bagay sa sanlibutan. Maraming pong salamat tama sa lahat-lahat ng ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: Muli po mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay dito po sa Kaalamang Pangkalusugan. And we hope and pray na kayo po ay magiging malusog at susunod po tayong lahat sa 8 Laws of Health. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa
2: Kaalamang Pangkalusugan.

Mga higala, panahon na sab sa pagampo. Salamat ng gitagaan kitag kahigayunan ng kita makahiusa sa pagpamalandong sa gugma sa Dios o kalinaw o mga panalangin ng gihatag kanato. Tali sa programa sa World Church 777 Initiatives. Aniya usab ang mga pulong sa dila pa kita magampo. Ingon sa Jeremiah chapter 29:11, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." What a promise! Pagkanindot niyo mga saad sa Diyos. Kaya ang Diyos na kay balo sa plano, alang kanato sa umaabot, labi na siyang iandam ng puloyanan alang kanato. Plano ka na sa Diyos nga maayo aron kita makaangkon sa kanabuhi nga walay katapusan. Magaampo ta.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung doon na may makasala, doon na kita'y manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naani ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang ka na to. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: Kini ang Hope Radio Tanggog 103.7 FM.

Ang atong SNS Media Ministry, Kagayor City, makikaubang ka ninyo. Impipila ka mga gutlo alang sa atong programa oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong igasaysay ang hanay nga sinimana nga leksyon gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, mag-apo kita. Gamhan nga Diyos nga naka sa mga langit. Salamat sa mga pagtulunan ng among paghimuon karon. Nga among makita kung unsa ka mapinasalo ng among Diyos, unsa ka mahigugmaon o unsa ka mapailubon. O bala ang Espiritu, ikaw magkunsad sa matag-usa ka na mo. Aron na among masabtan ang tanang mga pulong among pagatunan. Salamat ni Jesus na iyang gihatag niyang kinabuhi alang sa kapasalon sa among mga sala. Sa ngalan ni Jesus maluluwas. Amen. Kay mga kaigsunan, karon ang atong title, Repentance and Forgiveness, ang paghinulsol o ang pagpasaylo. So, sa ka version lahi po, God's forgiveness and sorrow for sin. Mamawarag yapon, ang pagpasaylo sa Dios o ang pagkasubo sa sala ngayang nabuhat. Ang teksto mga kaigsunan atong makita, na nagingon sa 1 John 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Grabe ginapasalig. Kung atong isugid ang atong mga sala, ang Diyos magpasaylo ka na to. Magkasalig ta sa Diyos. Ngayon ang buhaton pagpasaylo. Kaysa kanunay, kiniiyang gibuhat alang ka na to. Unya, hinluang kita niyagikan sa atong sayup ng mga binuhatan. Assurance ko na. Pasalig yun ang mga kaigsoon. Tanawara. Isugin na itong masala. Ngadto ka na. Ayaw na ninyo. Hindi nga itong nga higala ba? Nga uban. Hinaot na nga na inaminaw. Nga nung isugid bang yun ninyo sa inyong mga leader sa simbahan? Ha? Di na sila magkapasailo. Unya mo yung sila nga sila rin mantigo. May managbahinom duman pa. Diretso sa atong Ginoong mga kaigsoon. Ang mga Israelhanon naglatagaw o naglakaw igsoon. Dili sila suhitos dalan. Siguro na mutana lang asa paingon. Gikan sa Ehipto paingon sa Kanaan. 40 katuig lang ibaktas. Ang ilang tuyo maturag yun sa yuta sa saan. Og sa diya nga sila nagkampo sa tiilan sa bukid sa Sinai, misaka si Moses. Aron pagdawat sa napulo kasugo. Nakita sa mga tao ang kilat na lugdog. Unya kalayo nga nagdilaab. 40 kadlaw, 40 kagabi si Moses, wa na magpakita. So nagyong ang uban, wa na patay na to si Moses, wa na tayo leader. Musano man lang nato ni pag-adto sa iyo taas sa saad. Ha? Bawas sa mga kaigsoonan, tungod ni ini niyang kabalaka kubuhi pa magpatay si Moses, kining mga tao ng mga Egyptian na mikuyog sa mga Israelhanon tungod kay nagtuo sila sa gitawag yuta sa saad. Apil sila mga ito, anong, kini mo, ato ka nga aron, huwag nangingon aron, puwamot, asan na to si Moses? Magbuhat na lang yung tao atong Diyos-Diyos. Katong Diyos-Diyos namo dito sa Ehipto. Okay? Kanang natinga baka. Bulawan, magbuhat ta. Kay ato lang si Bahon. So mga kaigsunan, naitabo na si Aaron miyukbo sa iyong unguos mga tao. Nagbuhat sila o natinga baka nga bulawan. Kay si Aaron, dili magkabarog og mga pressures. Kay nahadlok siya base ang mga Israelhanon, makigbato ka niya. Di niya mapugnan. Sa'yo naga pila ka libo, pila ka milyon. Imagine kung muna mo alsada, kana muna mo makigbato ka niya. So nisugot siya, mga kaigsoonan. Nisugot na lang siya. Di siya kabarog. Pagkaraog ni Moses, mga kaigsoonan mo, gikan sa Sinai,
nga nagdala sa napulog kasugo ng bato. Iyang ilabay ang mga bato nga ang ginuoto mo ay nagsap-sap yun sa bukid. Dito na sulat ang napulog kasugo, napulpog. Kunya, nag-iwan siya, kinsa may mukampin ako ang mga livinhon ni Tindog, the Levites, dito ka Moses. O ganyan si Moses, ala, kuhanin niyo mga espada, pamatyan niyo mga nagsimbag mga Diyos. Grabe, so, grabe ka, ngilngig ang punishment sa tao nga magsimba o Diyos-Diyos. Huna-huna na ninyo na. Di pamatay sila. Apan pagkaugma mga kaigsunan, namalandong si Moses. Kung mahurot ni pangamatay, unsa naman lang, mag-ingon mga tao, tanawa lagi. Di yun ninyo kaya nga, dado na pangyong dato sa iyo, tasad. Busay siya, misaka siya sa bukid, Moses, naghangyo sa Diyos. Nahunta, di na silutan. O sa paghangyo ni Moses, naging siya, kung di magkapasailo niya ako mga katawan gidala, ako na lang mo ipala sa libro ni Mudeha. Ah, parang Diyos, na minaw sa hangyo ni Moses. So, gihunong ang kastigo sa mga tao. Tanaw, Exodus 32:32. Iyon ni Moses, kung di ka magkapasalo ng mga katawana, palaan na lang ako ngalan sa imong libro. Kinig, so, nagpakita ng Diyos puno sa pagpasalo. Nagsimba ng Diyos, Diyos na bulawan. Ipasalo gihapon sa Diyos. Ang sana ito, Gigson, na kanabang mawad ang tagbitaw kadasig sa pagsimba ka ng kabisi bita na to sa adlaw ng Agandam, Biyernes. Sama niyo sa kainahan, grabe nga paghikay, mga kabataan, di pangandam, mga sinina, uguban pa, mga dadunong tayong simbahan, giridi na na niya. Kanya, ang yambana, giandaman na po sa iyong mga sinina, naplansahan na. Pagkasabado yung son, kapoy na yung lawas. Kapoy na. At to siya sa simbahan, ano ng kapuya? Ngayon ta, mga kaigsunan, kining adlaw yung papahulay, maog yun unta niyo para sa adlaw sa atong Ginoo. Pero sa mga nabisi magyod, anong birnis ng adlaw mga kaigsunan? Ilabang kabisi ang kinabuhi sa tao. Ang umag ka nato yung unana, trabaho nga trabaho ang tun sa birnis, di gusyo nga ni gusyo ang tun sa birnis, pag Sabado, pahulay, pero ato simbahan, wala sa bot ang pagsimba mga kaigsunan. Wala. Naitabo ni kinikang Marta. Si Marta nagkabisi sa kusina. Paghikay, pakaos sa mga bisita. Kaya nila man si Ginoon sa mga bisita silang balay. Naama po ng mga tinunan. Matulad ka mo si Marta mga kaigsunan. Kaya si Mary nga ang igsunan, wala mo tamang sa kusina. Nagkapuliki si Marta sa pagpangandam si Mary nagpaminaw sa gisulte ni Ginoon. Mao nga si Marta Ikson, sumala sa Lucas 10:40. Grabe ka busy paghikay sa pagkaon. Apan wa siya manumbaling sa mga pulong nga gisulti sa atong Ginoo. Apan si Marta, wala mo tabang sa kusina na minaw sa pulong sa Diyos. O tingin si Marta Ginoo, badlo nga ba si Marta nga unta? Tabanga. O si Maria nga, Mary nga unta. Tabanga po kundi sa kusina. Ano yung tubag ni Jesus? Huwag si Jesus mingon nga ito ka na Martha, Martha, nabalaka ka sa mga butang ni ining yuta. Apan ang usang labing imong kikinanglan, mo kinang gipili ni Mary ang maayong abahin na kini nawala diha kanimo. Kinigson nga pagtuon na ito, kini nga adlaw. Nagpasabot mga kaigson na dili lang po ta magpabisi sa mga butang na lumalabay. Mangandam ta alang sa Sabado nga pag-ato na ito sa Sabado, dili ta sobra kakapoy. Naatay energy pa na makapaminaw mga kaigsunan. So, kini nga doon papalo yung panahon nga ato nang mag-relax na ta ba? Dili ka, hindi pahulay itong grabing kapuyan sa tibok ng simana. Hmm? So, di nato kalimtan, ang adlaw papalay, dihatag kini nga adlaw alang sa atong pamilya. Ng tibok pamilya, makaadtog simbahan. Pagpamuli, tibok ang pamilya, mga unugdungan. Mamahoy, kaniyot, mamalik na po pagkahapon. Ugaling ang ubang kaninyod,
daghan ang di yun mamalik pagkahapon. Sa atong tanawon mga kaigsaw ng unta, bisag unsa na ito kabisi sa pagpangita sa atong Panginabuhi, dili kini makapakgang sa atong maayong relasyon na ito sa atong Diyos. Ha? Kaya ang atong kasing-kasing mga kaigsaw, magabati kini o kasakit kung kita malayo gikan sa atong Diyos. Mao nga si Ginoo kanunay nagatunol ang atong leksyon ng iyon. Si Jesus kanunay nagatunol sa bisting nga maputi nganhi kanato. Kung sa man ang bisting nga maputi mga kaigsoonan. Nga tungod kay gikapuitan na sakitan ta. Naiguta sa consequence sa mga binuhata nato nga sayop. Apan ang Ginoo nagandam og iyang bisting nga maputi. Kay gusto niya ang bisting nga kini naduhigan sa mga hugaw sa ato mga pagpanginabuhi. Sa ato tingaling mga binuhatan nga wa kaya mo haom, apan ang Diyos nagingon, anak, sa tibok nga semana ang imong sinina, imong bisting nagkahugaw-hugaw sa kalibutan. Ihatag ka na ko kanang imong hugaw nga bisting. Bailoan ko ka na sa akong bisting nga maputi, bisting sa pagkamatarong. Kay ang bisnes pagkamatarong hingpit nga mutabon gikas ka baraka na to nining yuta mga kaigsoonan usay magud may tabo na konfliktos pa ni malay nyang bana kanunay magkitag sayop siya ang asawa ang kanunay niyang mabasol ang iyang asawa atong naon-naon nga unta nagpaabot ang atong asawa mga yung pasaylo tungkol kay siya mo'y nasipyat. Apan, kung kita ang nasayop sa atong kaugalingon, gahe po kita mga yung sorry sa atong kapikas sa kinabuhi. Busa sa ingunin ni mga kaigsunan, na ay gap ang relasyon sa magdiayon. Sama sa atong relasyon nato sa atong Diyos. Doon sa gap na mahitabo sa atong kinabuhi. Apan, ang balang espiritu mo'y magpasiguli. Sa naputol na itong relasyon na ito sa atong Diyos, siya mo'y magtulay ka na ito, mga kaigsoonan. Ang balang espiritu mo'y mutabang ka na ito sa pag-aghat na kita, sa pagpadasig na kita, musugid sa atong mga sala, mga kaigsoonan. Sama sa magtiayon, mungingot sa itong Ginoo, sorry, gid kayo nga ako ning nabuhat. Balang espiritu mo'y magpadasig ka na ito. So sa diya nga ang balang espiritu magkigsulti ka na ito, ato ning paminawon. Dili ta mangita o dagang mapasumangil, nabisag na sayop na itong binuhatan, mga tarungang patang na nakabot at tungod ni ini. Pasag na yung balang espiritu, nga mauni ang magatandog sa itong kasing-kasing araw kita mudol balik sa itong Ginoo. Ang balang espiritu maugyot, sa diya nga ang paras o grapes, ang iyang sanga, na bulag na punuan ng punuan mo si Jesus, kining Holy Spirit mo ni ang mo reconnect sa naputol na sanga, balik nga to sa punuan ng mo si Jesus. Di ara mag-uol bitaw kung nanay mga consequence bitaw sa mga ato binuhatan. Pag doon nanay, di maayong resulta, di apat na maging still anong mali, yun ko ba? Mato ta, sinulat ni Ellen G. White. Kana masubo bitaw ta, nga nung ato ning nabuhat. Apang kinim pagkasubo, mga kaigsuunan, dili ni sama nga kita, nasakitan sa diya nga nakasara kita sa atong Diyos. Kang tinun nga pagkasubo, diya sa sala, buhat kinis balang espiritu sa atong kasing-kasing. Ang balang espiritu magpakita ka na to, na kita dili mapasalamaton na to sa atong Diyos. Igo lang ta masubo, pero atay paghinulsog. Ang balang espiritu mo ay muhimo ni nga itong kasubo na mahimong paghinulsog na to sa atong Diyos. Paday, nagyan mo si Ellen G. White sa Mount Desire Obedience page 300. Kung atong masakitan ang atong manluluwas, ang balang espiritu mo tabang ka na to, nga kita magkabalik nga to ni Jesus.
ang matagsala nga atong gibuhat daw sama ra nga atong gilansang pag-usab si Jesus sa Kalbaryo sa cross. Hapirang balang Espiritu, magatabang ka na to. Nga kita mubati og kaguol, mubati og paghinulsun sa mga sala nga atong nabuhat nga nakapaprisko sa mga samad ni Jesus, so to speak. Og sadya nga kita magabati sa kasubo tungod sa sala nga atong nabuhat. Nan atong itugyan ang tanan. Isalikway nato ang tanan. Apan kita mo alagad nato sa atong Ginoo. Labing sigurado ang relasyon nato diha sa Dios. Dili mo tubo kung atong taguon ang sala sa atong kasing-kasing. Akong balikon. Ang atong relasyon nato sa atong Ginoo dili mo tubo kung dunay sala nga atong gitago, mga kaigsoonan. O kung doon na tayo gitago nga sala, ang balang Espiritu mo tabang kini, nga iyan ang ipadayag, mga kaigsoonan. Aron ato nang itugyan ang sala nga atong gitago nga to sa atong Ginoo. Episode 4:30. Ang tinuod ng pagkasubo tungod sa sala. Mga gini ang tinuod ito. Unsa ang atong gusto sa makadagan ang Diyos, lahi ang iyang itambag ka na to. This is the real talk. Nga tayo gusto, mga kaigsunan. Apan ang Diyos, lahi ang tambag sa atong kagustuhan. Ang Diyos, nag-awag ka na to sa pag-alagad kaniya. Nga atong kasing-kasing mahabwa sa garbo o atong isalikway ang sala. Samtang natay pangayon sa Diyos, ingon Diyos, wrong, sayop na, habuayo na ang imong kasing-kasing sa garbo. Una ka mangayo nako. Sama ni John the Baptist na ngayon, pag-usab ka mo sa imong kasing-kasing o kinabuhi, kaya ang ginara sa Diyos, umaabot na. So natay pangayon, naging ngayon dili, wrong na. Ang ako itambag ka rin mo, usba ang imong kasing-kasing. Mga nga naging si Jesus, ang takna, miabot na. Ang ginari sa Diyos, ani ana, hunong na kamo sa dautan ninyong madalan o bumalik kamo sa Diyos o tumuo sa mga yung balita. Marcos 1.15. Muna akong ingon, the real talk is, na atay pangayon sa Diyos, lahing nga itambag. Ang itambag, habuay ang imong garbo. Pag-inulsol sa imong mga sala. Ang buhat 3:18 nagaingon din paingon sa 19. Para mabutang nagi sulti sa Dios sa wala pa gikan sa baba sa mga propita nga si Kristo pagasakiton o nga kini natuman busa paginulsur kamo ug bumalik kamo nga inyong mga sala mapala aron sa adlaw sa kabaguan kamo mag-atubang sa presensya sa Diyos. So, ang atong leksyon na gitawag sa pagkasubo sa mga sala na atong nabuhat, sa pag-inulsor sa atong mga sala. Ang gugma sa Diyos, mga kaigsunan, maukini, kung kita may gugma sa atong Diyos, maukini ang elemento nga magasalikway sa sala na atong nabuhat. Sa rin nga musalik, ato nang isalik ko yung sala, aduna kayo na kabaduha kabahin. One, nga aduna kita'y grabe nga pagkaguol sa mga sala nga atong nabuhat. That is repentance. Ikaduha, nga atong paringkamutan ng sala mawala gayod sa hingpit. Kaya Biblia na gingon, ang tinood nga pagkasubo sa sala, kini nagkahulugan sa pagpasaylo. Unang muwan, ununuybi, pederektris, disinuybi. Mga si Jesus, naghatag ka na ito ang oportunidad sa paghinulsong. Ikadawang Pedro 3:9, ang Ginoo dili ini naglangan-langan siya masaad sama sa pagunaw na sa uban nga siya naglangan-langan. Wala. Apan siya sa mga pailubong nanhika na ito. Nga dili gustong adunay malaglag nga dili makahinulsong. Grabe igsoon ang gugma sa Diyos. Nagpailob yun siya nga unta ang tanan makakaplag o paghinulsong. Kung atong isalikway ang sala,
nanang Dios makabuhat og milagro sa atong kinabuhi. Ang Dios nagtawag na atong isalikway ang sala. Aron kita muduol ngadto kaniya pinaagi sa pagtuo buhat 2021. Ug unya may kausaban sa atong kinabuhi. Ug kin kausaban sa atong kinabuhi ato kining ikashare ang gugma sa Dios ngadto sa ubang mga katawan. Juan 15:28, Mateo 3:8. Challenge white ang iyong sa disarbages. Sa diya nga kita magsubo sa sala, mahimo kitang bagong nga tao diha ni Jesus. Gusto ba ikaw nga si Jesus ang himpit nga kinabuhi sa iyang pagkamatinumanon mutabon sa atong sala? Nan, isugid ang imong mga sala o gisalikwa ang sala una sa tanan o ang himpit nga kinabuhi ni Jesus sa iyong pagkamatinumanon makapausab sa atong kasing-kasing nga mo'y mo kontrol sa atong mga kiniya o batasan. Desire of Jesus, pages 555-556. Ang atong gikinang ng mga kaigsunan, ang gugma sa Dios. O, karon gikan sa atong kasubo sa sala, gikan sa atong paghinulsol, nan, musangko kini nato ngadto sa kapaseluan sa atong sala. Salmo 103:8-34 atong tanaw. Kung atong kasing-kasing nabugatan tungod sa pagbati sa atong mga sala, na konsensyang kita, tuguti ang balang espiritu, mugiya ka nato. Mugiya nga kita dadong ngadto sa tiilan sa Kalbaryo sa Cross. O pangayuha ang kapaseroan sa Dios, sigurado nga mapasaylo kita. Kayang Dios maluluyon sa mga katawan o siya magapasaylo kanila. Hinay siya sa kasko. Ah, parang gugma nagmapinadayon ng Salmo 103:8. Muna pasalig mga kaigsunan sa atin, Diyos. Pasaloon kita niya tungod kay kita na higugma. Muduol kita nga ito kaniya. Ang Eksodo 34:10 nagpakita, kung unsa ka mapailubon ang Diyos, pagkanaog ni Moses gikan sa bukid sa Sinai, grabe niya kasubo nga si Aaron mo'y leader sa pagsimbag Diyos-Diyos ng bulawan. Iyang gilabay ang bato nga nasulat ang napulo kasugo. Napulpog mga kaigsunan. Apan ang Diyos, wala magkastigo kang Moses. Naging ang Diyos Moses, ikaw na magsapsap og bato, dilin ako. Kaya katong original, ang Diyos mo'y nagsapsap sa bato. Moses, ikaw na magsapsap sa bato. Ihatag ka na ka ng bato ha. Kaya isulat na kung balik ang napulog kasugo. Kita mo na yung unsa ka mapailubon ng Diyos. Pagkadako nga damage ni Moses, original nga bato, Diyos mo ay nagsapsap, Diyos nagkulit, iyang gibundak, gilabay, nabuak. Aparengyo ng Diyos Moses, ikaw nang magsapsap sa bato. Sulatan ko usap. Grabe nga pailog yung ang Diyos. Wala niya kastiguha ang nabuhat ng sala ni Moses. Kita usab makasasala man. Ang Lucas 18:13, God, have pity on me. I am a sinner. Muna yung tuawig son sa maniningil sa buhis. O Diyos, kaluya ako. Ako makasasala. Muna yung atong gamiton sa atong pag-ampo ngadto sa atong Diyos. Apa sa dili pakita mo singgit sa pakitabang, ang Diyos nag-andam na og solusyon alang ka na to. May ang gibuhat alang ka na to og siya nibuhat diha ka na to. Ang iyang gibuhat alang ka na to dito sa Kalbaryo sa Cruz. Og ang gibuhat ni Jesus dinhi ka na to mao ka ng buhat sa balang espiritu mga kaigsunan. Son, tanawa og unsang pailob sa atong Ginoo. Sa tanang panahon, sa daya nga kita makasala. Siya nagatindog sa pultahan sa atong kasing-kasing o siya nagapanuktok. Nanumang yun nga magpalayo mong kita gikan sa atong Diyos. Karun dayon. Sa daya nga doon ay mga sala nga atong nabuhat, ayaw kalimot. Ang Diyos naa sa pultahan sa iyong kasing-kasing, nanuktok si Ginisos.
pasudla ako kay ako mukaon kaubang kanimo. Og sa diyang musulod na si Jesus, ihatag ang imong bugat nga gibati nining kalibutan. Ang sala nga imo nang gipasan, ihatag ngadto sa atong Ginoo. Kay siya maghatag ka na to sa kinabuhi sa pagka matinumano. Sikaraya 3:4. Yes, mga kaigsoonan. Ang sinulat sa Salmo 103:8 o Exodus 34:1-10. At uning sabton sa pagbasa ang Salmo 103:8. At uning tanaon, mga kaigsoonan. Niya ay nasulat sa Roma 6:23. Pamalandungon nato ni di nato dali-dali sa pagbasa. Atong basahog ginahinay dahil atong sabton matod pa niya. Kung ikaw mo alagad sa sala, nan siya mo imong agalon. Ugon niya, imuning bayran diha sa kamatayon. Apan kung ikaw, iya ni Ginoong Hesukristo, ang Diyos magpasaylo, ang Diyos maghatag kanimo gasa, gasas kinabuhi, kaya ang Diyos sa walay katapusan makiguban kanimo. Pamalandungon kini nato. Muyukbo ta sa sala, musangko sa kamatayon. Apan kung kita mupasakop ni Kristo, adunay gasa ni hatag ka nato kinabuhi na walay katapusan. Pamalandungon kini nga sinulatig song. Ang Diyos may gasa alang sa mga katawhan. Busang resulta niini, siya, sila, makabaton o kinabuhi diya sa Diyos sa walay katapusan. Tungod kay ang atong Ginoo si Kristo mo may nagbuhat alang niini. Roma 5:21. Nining kalibutan ha. Mailan na ito ang mga tao silang pamiste o mga gamit. Tanaw rin ninyo ng Kongreso. Tanaw niyo ang Senado. Di ko abogado, apanadungog manin ako sa mga abogado nga nagyong naa sa Philippine Constitution. Huwag lang po kung mag-research sana. Nga kung ikaw nag-servisyo sa gobyerno, kinahanglan yano ang imong pagkinabuhi. Di ni mo i-display ang imong mga kabtangan. Pero sa may tabo, sa Kongreso, ang relo, tagpila ka milyon ang kantidad. Sa Kongreso, bakos ka bakos lang. Pastor untan asya o niya karoon na himong senador at congressman. Ang iyang bakos, 35,000 pesos. May dinang ko na masabtan mga kaigsoonan. Mga congresswomen, ang ilang mga handbag, grabe kamahal mga kaigsoonan. Mao nga ilang ipakita, pinaagi sa ilang pamisli o ilang mga gamit. Aron sila mailhan nga mauna sila. Apan kita nga mga Kristanon, dili kita interesado sa mga display. Apan ang atong paninghaon nga kita makabaton og maayong relasyon ngadto sa atong Diyos. Kaysa da nga kita makabaton og maayong relasyon ngadto sa atong Diyos, makita sa mga katawan ang kausaban sa atong kinabuhi. Mauni ang display sa balang espiritu nga ni kanato. Sa Matthew 6:19-21 na yun diha, pagtigom ka mo bahandi, dili sa inyong kagalingan niyo ta. Diyan pagkakutkutun ka na sa taya o magpagkakawaton ka na. Apan pagtipong ka mo sa inyong kagalingan bahandi sa langit. Nga wala na ay mga kawataan ni taya ang magautot ni ini. Kaya diin gani ang inyong bahandi ato ang inyong kasing-kasing. So mga kaigsoonan, ang Mateo 22:1-14 na gingon, ng hari, nagtawag o pagkaon para sa kasal. O gangyang pinili ng mga bisita na anay, giandam ng mga lingkuranan, mga halandon ng mga tao. Pariabot na ang panunsting kaon, ang tanang gibitar niya ang madagkong tao wala mo dool. Busy kayo, daga pa sumangil. Nayagtuon, nayagkimbuguhat, wala makato. Bos sa mga kaigsoonan, ang hari nagsugo sa mga sulugoon. Wagto kamo sa dalan, pamirhan ng mga tao, dadadiri. Kay pagkanugon sa akong ganda mga pagkaon. Apataliwala sa kadaggan nga nang imbitar nga nang adto dito sa kananan, may usa.
May usa nga nakita sa hari nga wala magformal og bisti mga kaigsoonan. Kasal ko nang giadto. Walay formal nga bisti, tingali gidlay or whatever. Unya nagingon dinhi sa Mateo kapitulo 6, 11 ug 12. Ah, parang hari may adto kaniya dito sa maong dinapit. Ug nakita niya ang tao nga wala magabisti ug maayo para sa kasal. Kanabang disinti bang ang pagbisti? Ug may nga siya higala. Nga nung may anay mga nga wala magabisti tarun. Ang tao wala magkatingog. Busa mga kaigsunan ang hari may nga siya mga sulugon. Gapusan ni siya. Dada sa gawas. Itsa dito sa ngit-ngit. Iksoon, kining tawhana, gitawag sa hari, higala. Nagpasabot na may ilang relasyon. Higala gud. Kaila sila. Pero kining tawhana nga nasayod, ng hari yung atoon, wala magbisti sa formal. Gituyo, yun yung wala magbisti, mga kaigsunan. Bos sa mga kaigsunan, ang gikinanglan nato mao ang bisti sa pagkabatarong. Daily display sa kalibutan mga signature ng mga sinina o gubapaperteng mahala mga kaigsunan. Ah, parang ato igsoon mao na ikasal na umabot, so to speak, ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang atong kinabuhi puno sa bisti sa pagkabatarong mga kaigsunan. Bos sa mga kaigsunan, kini sa kanunay mo ay atong hinumduman. Nga sa ginusos, adunay bisti sa pagkabatarong giandam alang ka na to. Kini mo iyang gasa ngani ka na to. Nga kini magbisti kita diha nga sidla sa pagkabatarong diha sa atong kinabuhi. Ang pinareg 19-18, ang mga linuwas diha taga bisti nga lino nga maputi. Para kini sa balaan ng mga katawan. Sa episode 5:27, kini nga bisti nga lino walay mansa. Walay kunot, walay gumos. Mga kaigsunan. Ugo niya sa Christ of Declaration, page 310 na ginoon, ang Diyos naghatag sa bisti sa kasal. Sa matag-usa nga mudawat kaniya, pinagis pagtuo nga siya mo'y personal niyang manluluwas. O mga kaigsunan, ang displaced kalibutan, literal na bisti. Si Nina, bakus, handbag, mga mahalun, rilo, mga mahalun. Apar mga kaigsunan, doon na kita'y bisti nga gipaabot. Bisti sa pagkamatarong gihatag ng Isos. Kaya kini mo'y bisti nga atong isulog sa adlaw sa kasal, sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa wala pa mahulog sa sala sa Danuksiba, nagabisti lamang siya sa karampino nga kahayag. Dili makita og dayag, apan dunay kahayag nagtabon.

ang kamatayan ng Hesus mo'y mutabon sa atong kahubo sa sala. Tabunan kita sa iyang pagkamatarong. Siya na nagsiba, wala masayod ni ini nga sila nagabisti o nagagamit ni ini. Apas na riyang natangtang katong pino, kahumo kayo, pino kayong kahayag ng tabong kanila. Nibati sila kaulaw. Nisulay sila pagtagik sa mga dahon at tagdahon sa igira. Aron itabon kanila. Parang Diyos, dili musugot. Kay walay makapuli sa bisting na nawala kang adan. Mahimayaong bisti. Ikson, sa atong kinabuhi ng kalibutan, dili kita makabisti sa atong kaugalingon na pagtabon sa sala. Kay kaya mo'y mga dahon sa igira nga gitabon sa atong mga sala. Nagpreal si Lindsay White, apang ko kita mulingkod sa tubangan sa Diyos, tubangan sa mga manlunda, sa dakong kasal sa kordero sa Diyos sa iyang panihapon, ang Diyos magadawat ka na to kung kita nagabisti sa bisti nga nagatabon ka na to. Si Ginoisos, magatabon nga niya ka na to. Busa kinanglan, masubot ta sa binuhatan na to sa atong mga sala. Muto kita ngadto kaniya, aron magkatindog kita ng matarong sa tubangan sa Diyos. Kaya naman, kaya natin bisti ng itabon sa pagkamatarong. Christ of the Ecclesiastes, page 331. Kay, mga kaigsonon, pagtubo sa espirituhanon nga kinabuhi. Kuhaw na to ang gisurat ni Hosea, matod pa niya. Sama sa usa ka mag-uuma na nagtanom sa maayong nga mga similya. O kang gitanom maayo, o gunya nag-ani, gikan sa gitanom sa maong mag-uuma. Kita usab mag-ani, diha sa gugma. Iyang gidaro ang gahi na yuta. Iyang giandam o unya ang Diyos nagpanalangin kaniya. Mawagin ang panahon na kita mo balik nga to sa atong Ginoo. Kay siya magpanalangin sa mga butang sama sa ulan na mataga nga to sa yuta. Gahi ang atong kasing-kasing sama sa yuta sa daruhan. Apan ang balaan espiritu, daruhon kini mga kaigsunan. Aron tamnan sa similyas pagkamatarong. Mahinungdan nga kinanglan. Mubalik nga kita sa pag-alagad sa atong Ginoo. Ang mag-uuma mo ay nagdaro, nagtanom, nag-ani, sa mga pagkagi mga kaigsunan. Ang yuta nga hugaw sa atong kasing-kasing andamon sa balaan espiritu. Iyang pagabubuan sa ulan sa balang espirito mamahumok muturok ang similya sa atong kasing-kasing. Ang Diyos magatabang sa pag-andam sa atong kasing-kasing. Hapag kinangalan ang atong relasyon nato sa Diyos. Filipos 2:12, paingon sa 13. Gikinangalan kita mo ato sa atong Diyos. Gunitan kita niya ug maayo ug unya kita makapahulay sa kakapoy sa pagpas-an ining sala sa dautan ng atong pagkinabuhi sa kalibutan. Karunigson, muadto ta. Sumadahon na ito ang atong leksyon. Ang Diyos ga atong ginagaran, mapinasalun o mapailubon. Ang maisralhanon nagpakita sa ilang pagkamakasala matang karunugon niya. Apostasiya ilang gibuhat. Nagsimbag Diyos-Diyos na bulawan na puthaw, baka nga nati. Ang Diyos nagtugot, pinaagi sa mga libinhon, gipatay ang nagsimbag mga Diyos-Diyos. Apariyabot ang kaluhoy ni Moses. Mihangyo siya sa Diyos. Diyos, dili na nato ni sila pamatyon. Mag-ampo ko alang kanila. Gihatag ang request mga kaigsunan. Grabing apostasya. Apan suspended ang punishment. Tungod kay ni hangyo si Moses mga kaigsunan. Sunod, kung sa kamapailubon ang Diyos.
sa kapungot o kasubo ni Moses nga nagsimba.

0: Diyos-Diyos ang iyang igsoon kauban sa mga tao. Sa bulawan nga nating nga baka, yang gilabay ang bato sa napulo kasugo. Hapan ang Diyos wala magsilot ni Moses. Tanawag usa ka mapailubon ang Diyos. Moses pagsapsap og bato. Kaya ako ang magkulit ng busab. Ang Diyos nagpailob sa mga Israelhano, nagpailob ka Moses, o kini nga Diyos, mapailobon ka na to, apan di na to hudon ang iyang pagpailob. Ang ato lamang isugid ang atong masara, kay si Adam sa pagpasailo ka na to, paghindo sa atong pagkadautan. Kinahanglan aron na kita'y paghinulsol sa atong pagsugid sa sala, may paghinulsol nga nasubog na gulta sa atong nabuhat batok sa atong Diyos. Sa pagsugid nga wala ipagkasubo. O niya mga kaigsunan, wala ipagkasubo sa iyang wala pagkamatinumanon sa Diyos. Wala igor a formalidad na kada mga kaigsunan. Hapad ang malang espiritu magatabang ka na to, makining nagubang na relasyon, ipasig uli kinis malang espiritu. Aron ang maluluwas, mapabalik ang atong bagong relasyon nato kaniya. Ug unya, sa diyan nga kita, gihinluan sa atong masala tungod kay ta naghinulsol, naguol, gipasalo kita sa atong Diyos, itunol ni Ginoos ang bisti nga maputi nga lino sa iyang pagkamataro sa atong kinabuhi. Ug ang malang espiritu may magaproteher ka nato. Nga kinimbistis pagkamatarong nga gisulob nato mga kaigsunan, dili kini mabulingan, di kini mamansahan, di magumos sa kalibutan mga kaigsunan. Kalmo ato tas practical application. Atong hatagan o pagtagan ang duha ka pulong. Paghinulsol o pagbasol. Repentance and regret. Unsa may diferensya? Aritas repentance. Ang paghinulsol, gikan sa Grego na metanoia. Nagpasabot nga kinigikan huwad sa kasing-kasing o gunauna. Nga may kalabutas pagbati na grabe ang pagbasol. O nga kigsaad sa Dios nga siya mutalikod na sa sala o muadto na sa atong Ginoo. Mao kana ang paghinulsol. Sa basis Biblia, ang paghinulsol mao nga kini mo espirituhanon nga kaayuhan nga kita na pagsiguli tungod sa atong sala na pasiguli na ta. Sama sa buhat 3:19 nga nagyong paghinulsol o bumalik ka mo o ganyo mga sala pagapalaon. Muna ang pulong repentance paghinulsol. May kausaban sa kinabuhi. Mubiya sa sala. Marita sa regret. Okay? Anyway, arisata sa outcome. Ang resulta sa paghinulsol mo, muhatod kini sa kapaseluan sa atong sala. Huwag mapasiguli kita nga sa atong Diyos. Huwag makabatun kitang kausaban, batasan, kinaiya, huwag unya malinya na kita sa kabubuto sa atong Diyos. That is repentance. May kausaban sa atong kinang. Marita sa kanang nagbaso ba? Regret. Kining regret, igsono pagbasol, emotional rana nga tubag. Nga iyang nakita nga ang sayop nga iyang nabuhat, iyang giani ang di maayo. Ang pagbasoligsoon, muhatod kini nga na-disappointed ka. Mahinundan nga mauni nga ni ay niabot ka ni mga di maayo. Apan, ang pagbasol, udili mo sangpot sa kausaban sa kaniya o batasan. No? Ingon pabitaw itong nagtuli sa plane na di pasahero. Nakasakay gud sa plane. Wala makuha ang iyang pistola. No? Nagmalapusan gud siya. Pero pag-abot niya sa Manila, nadakop. Ginterview siya. Yan sa Manila. Sa nagbasol lang yung upang sipyat ang ako mga plano. Can you imagine that? Nagbasol kada sipyat iyong mga plano. Ang regretting sa ng pagbasol, walay kausaban sa kinabuhi. Samtang ang paghinulsol, may kausaban sa kinabuhi. Magang Diyos, magpalahin ka na to. Magapo kita mga kaigsunan. Salamat o Diyos na ikaw mapailubon, mapinasailuon, mahigugmao. Sa makadaghan kami na kasala, bato ka nimo. Apan wala, mawala ang among paglaon. Kaimo kaming kipasaylo. Salamat sa balang Espiritu nga tabang ka namo sa pagpasiguli. Sa matag karunugun niya nga naputol ang relasyon nga na niya kanimo. Tipigin mo, tipigan mo kami o Diyos. Makabaton kami sa paghinulsol, kasubo sa among nagabuhat. Ugo niya mo resulta kini sa kausaban sa among batasan ang kinaya. Nga kinimbistis pagkamatarong nga imong gihatag ka namo. Uban sa tabang sa balang Espiritu maampingan kini namo. Gikan sa mansa o buling nining kalibutana. Salamat o Diyos nga ikaw nagtubag sa among pagkampo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen.
1: Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matago sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.
2: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Mga higala, panahon na saad sa pagampo. Uban sa ato nga makaigsuunan tibuok kalibutan sa programa sa 777. Apan sa dili pa kita magampo, ani ay pulong sa Ginoo nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita nagakinabuhi. Ingon sa San Mateo Kapitulo 7, Versikulo 7, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it will be opened unto you." Matahom nga saad, higala, nga atong angkunon niining taknaa, nga kung kita mangayo, ihatag sa Ginoo. Kung kita mangita, atong makaplagan, o kita magnaknak sa pultahan, siya mag-aabli alang kanato. Busa niining taknaa, atong kalipay o pasalamatan ng Ginoo, nga kita nasad makausa sa pag-ampo uban sa tibuok ng mga katawhan sa Dios sa kalibutan. Mag-aampo ta.